0: igong panahon, Doc Ramil, o si Jean Paul Generoso?
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil, oy, siying, mayong panglawas, ampingan,
0: dili, abusuhan.
2: DTH 500!
3: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTH 500. Dihalos tanan ako silingan ga DTH 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTH 500!
4: Mapali ang mga butika.
2: DTH

0: damo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato na suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat maibutag mga ka-K5, kinis ka-K5, Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Aniya na po sa atong segment karabuntag. Kasariyan ang ubang mga kiksuna na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot man tag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ang musulod sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa atong lumad nga bayani nga taga Negros Oriental na tao atong Julio 20 City, 1873. Yes, sa Bakong Negros Oriental, wailaan ko din si Pantaleon Villegas y Soldevillo o sa nailang alias nga si Leon Kilat. Si Leon Kilat o si Pantaleon Villegas, anak ni Don Policarpio Vergara Villegas, kansang amahan o sa Espanyol nga negosyante o gasukal o si Doña Ursula Soldevillo, anak sa usa ka adunahan nga lokal nga kapitan. Si Pantaleon o sa kini sa upat ka managsuon, sila ni Ereni Silvestra Pantaleon o si Julian. Apat sa batang edad na ilo na kinisi Pantaleon o miservisyo kinisya bilang usa ka sa Kristan diya sa Parish of Church St. Augustine di Hipo diya sa Bakong. Una sa miadto sa Cebu para mangitag maayong oportunidad. At ang tuwig 1895 si Pantaleon Villegas nagtrabaho kinis sa Cebu bilang usa ka assistant sa butika nga nangalan Butika di Antigua. Usa kinakainilang a parmasya diya nahimutang sa Kali di Palacio na karon Burgos Street o Kali Ligaspi. O sa paglabay mga pipila katuig, may trabaho usap siya. Sa lain nga trabahoan, maukining usak ka bakery diya sa Kali Pahina, nga itawag karo Pahina Street, binang usak ka bakery assistant o panadero. Sa wala madugay, mikuyog siya usak ka grupo sa mga sirkos o sirkiro nga paingon sa Manila. O usas mga tag-ian ini, membro sa katipunan na nagsikrito recruit sa mga katawahan haron sa pagkontra sa mga kachila kanya to. O tugod ini, may balik siya sa Cebu o nangulo bilang usak ka lokal nga katipunan chapter nga sa din usas siya gitudlo bilang leader diya sa Cebu. Atong Hunyo 1897, June 1897. Ang pag-alsa kontra Katsila atong panahuna gipanguluhan kini ni Leon Kilat o ni Pantaleon Villegas ug ang plano sa pag-alsa kontra sa Espanya gikatakda atong April 8, 1898, April 8 apan gisugdan nilang away atong April 3, April 3 nasarin nilang giatake ang mga Katsila ug tungod sa kakusog sa mga kakaubanan ni Leon Kilat ang mga Katsila miatras kini ngadto na sa Fort San Pedro sa Cebu ug sa paglabay sa mga pipila ka adlaw ang mga tipuneros sila alam ni Leon Kilat mo'y nangulo o nagkontrolar sa Cebu samtang ang mga Katsila nagpaabot sa mga reinforcement gikan sa Manila o Iloilo o nagtago-tago tungkol sa kakusog sa puwersa ni Leon Kilat. Apan sa pag-abot sa mga reinforcement sa mga Katsila, sila ni Leon Kilat miatras ngadto na sa San Nicolas o sa kabukiran sa Cebu o sila ni Leon Kilat miato sila sa Karkar haron sa pag-regroup ang ilang puwersa o magplano sa sunod ng ilang pag-atake o tuod man ng ilang grupo. Iabi-abi kini pag-ayo sa mga tao sa Karkar, lakip na ang mga lokal ng opisyal. Aban sa luyo nini, ang mga lokal ng opisyal na hadok asig balikan sila sa mga Katsila katungod sa pagtago o sa pagdawat nila ni Leon Kilat diya sa lungsod sa Karkar. Og tungod nini ilang gibudhian si Leon Kilat pinagi sa uyang suod nga bodyguard nga si Apolinario Alquetas kauban ni Kapitan Florencio Noel o ubang pamang lokal. Itabangan nila si Leon Kilat o si Pantaleon Villegas hangtod siya namatay. Anang April 8, 1898.

0: Biyernes Santo kini. Ogi ang patay lawas gi-display diya sa Karkar Plaza aron ni pakita sa mga katawhan. Hulyo Bani City 1873, July 27, 1873, mga 153 anyos nang milabay nataw ang usa ka isog og lokal nga bayani nga si Leon Kila o si Pantaleon Villegas y Soldivillo. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Hey!

0: MGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Kitri Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, ang napermi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako yun akong pagpasalamat rin kay Himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layinan ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, api daw wala nagigan. Nay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipikibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ato, kasaligan nga serbisyo.
11: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
12: Foro de los Pueblos.
13: 12 minutos na naman sa TAC na alas 8, so balik ta sa atong tolo manon. Kinisagya po ni Kubos Galagad sa kahanginan. K5, Attorney Cornel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Sport. Biotex di Palobos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Atong text line, abri na ha. Pwede mong mo-text sa mga nagsunod na to nga dili makachat sa Facebook kay nakakipad. Niya radyo sila maminaw. Open natong text line 0968-863-0100.
12: Foro de los Pueblos.
13: 0968-863-0100. Hey, Rites, dagok na minaw. Morning, morning food ni Miss Jean Lumampaw. Sa AG Glass and Aluminum, mayong buntag, maayong pagpaminaw. Ugas Barbershop, ni Unyer Ugas diha, ni Kukong, ni Jason, kinsa pa tayong kauban diha. Maayong apuntag ninyo din ha o maayong pagpaminaw ha. Harold Eatery ha. Si Gemma o si Harold diha sa may Diversion Road. Morning ninyo, maayong pagpaminaw.
12: Foro de los Pueblos.
13: Good morning, guwapo. Ah, good morning, mga guwapo. Ako ra usa. Nga dagini say nakit-an lain din hinga dili ingon nato si Girly Ritis Daguok nga ingon man siya good morning mga guwapo. Ah, si Abo ug si Jonathan. Ah, ang iyang bot ipasabot. Ari ta sa lain isgutanan before ta kaganihan nagsugod mga sugid tig paminaw amo. Gipangutana man mo nako. Ah, kana og naminaw mo. Ha? May kalambigitan sa atong national utang. Pambansang utang. Ha? Mikabat na mga suking tigpaminaw sa 19.07 trillion pesos or approximately 300.8 billion dollars ang atong national debt.
12: Foro de los Pueblos.
13: So, nangutan na ko ninyo kaganihan, tagpila man ang ato nga utang. Ha? Kada usa. Oh. Kung na ay utang ang nasod, kaya siyempre, kita manggi mo bayad ane. Kinsa madai mo bayad ani si Kuan katong mga dato nato nga maning kamot pamagan ito sila nga makalikay sa buwis. Ha maning kamot pamagan ito sila makalikay sa buwis ya karon mo bayad na hinon sila sa utang. Ha maning kamot pamagan ito sila nga dili makuhaan ang ilang ginansya. Ha ya karon sila mo ipabayaron sa utang. Siyempre, dili. So, kada tao, mga suking tigpaminaw, buti gitawag nila o technical debt. No? Kaya dili manggid ni siya ingon nga utang nga nagka-promissory note ka. O nakapirma ka diha o loan agreement. Ha? Pero, utang yun ni siya nato. Utang sa atong nasod, utang sa mga mulupyo. Kada tawo, ha? O gimana nang i-divide ning kuan, pila to ka trillion, sa sobra 100 million ka Pilipino, matod pa ang ato ko nung utang kada o sa 160,800. Hmm? 160,800, ingos don-don gamay, ra? Gamay ra kuno na nga utang nga 160,800. Oh. Unya kada tao man eh. Unya sa kada example sa usa ka panimalay. Oh. Kay nana man ta usahay di ba? Ug mo kuntata ang utang dili man individual ug sa pamilya na pamilya man na. Oh. So lima mo sa usa ka pamilya. 160,800 times 5. Oh, naa mo 804,000 nga utang, hapit us ka milyon. Ha? Mao man ni utang na terus Pilipinas, nya. Unsaon man ni nato? Sometimes ang uban tingali mo ingon na, pilabot na mo ng utang mo. Ha? May labot anang utang sa Pilipinas, di ka makaingon. Ha? Di ka makaingon. Kaya kung masubrahan na, malapaw na mga suking tigpaminaw, ang atong utang kumparar sa atong pwedeng ma-income, maparihas ta sa ubang mga nasod nga purdoy, nga itik over ta sa mga nasod nga atong giutangan. Monay lisod. Jerry Garcia sa Zamboanga City, Buenos Dias. Ha? Buenos Dias, compadre. Ha? Aqua Smith, happy Friday morning, K5, Attorney Ronel, watching from Tampokon, Ayungon. Shout out to Berna, Simsim Luang, Renefe, Dicol, and Abraham Bumijano. Thank you and God bless. Uy, morning ninyo diha. May pagpamina. O, sa atong text line, nagyo ni text, ha? Nga taga-gumintok. Ha? Ayungon. Good morning, Attorney Ronel. Always listening here in Ayungon. Gumintok from Kalumba. Oh, morning ninyo diha sa Gumintok, Ayungon, ha? Bukiran ni siya nga bahin sa Ayungon, mga sukit, tigpaminaw. Maayong pagpaminaw ninyo din, ha? Ha? Ilabi na sa may Sambuanga City, Buenos Dias, amigos. Sir, attorney, naglikay tag-utang sa laing tao apang gihimo ang tag-utang sa atong gobyerno. Ahakagi kang Espiridion Dolido. Takto na. Uban, maglikay yun yung tao ang utang. Ang uban po, lahi, mulikay kay nakautang. Ha? Ha? Ang uban, maglikay og utang. Pero na po yung uban, mulikay kay nakautang. Usahay na, makaroon na bang panahon na, usahay, ang nakautang pa mao'y isog. Diba? Oh, may mga balantayan. Mayong buntag, Attorney Ronel. Ako di ay si Julie Ragay from Magatas, Proctris Bulan. Shout out ko sa akong darling nga si Maki nga nang laba nga gatapad og radyo na minaw K5 News FM. Always take care, Attorney Ronel. God bless. Dagan salamat, ha? Sa ato ni Julie Ragay diya sa may Proctris Magatas Bulan. So kada tawo, ha? Di ni kada pamilya, ha? Kada tao may utang 160,800. Ha? Mao ni siya'y rason, mga suking tigpaminaw, kung ngano nga usahay matingala ta nga siging usbon kining pagpamuwis, ha? Padak-an na pud ning buwis. Ha? Mangitag paagi sige ng gobyerno unsaon ta pagpabayad. Haro makabayad sila sa ilang utang. Ha? Og si Espiridion Dolido pa wa man may nangutang. Ha? Manigingon galikay tag mangutang pero ang gobyerno nangutang para nato. Hmm? Kada LGU nangutang para nato. Ha. Kani actually mga suking tigpaminaw kining utangan ni ang breakdown ni ini mo ni. Hmm? Domestic debt. Buti pa sabot utang ni dilira sa ato sa mga tawag ani mga bangko, no? Nga dili ra sa sulod sa nato. Nasa mga 12.84 trillion. Ang atong external debt, no? Buti pasabot utang ni sa gawas, no? Pinaagi ni ining gitawag nila og ha? Official Development Assistance, no? ODA. Gikan sa laing nasod. Ha? Mga loans nato and bonds, ha? Naa sa mga 6.23 trillion pesos. So mo na siya'y composition sa utang. Si Malin Isriado, ug utang sa gobyerno apil tanan pero kung ayuda daghan walay apil. Ay sinabi mo pa Malin. Ha? Ano yung gingon? Ug utang apil tanan kay kita tanan bayad man buwis. Pero koan, ha? Ug ayuda ang dool lang sa luwag. James Vloggers, mayong morning attorney watching and hear radio here in Poblacion, Santa Catalina. Oh, okay kaya diha. Ha? Morning ni Mayor Pev uban niya naligan sa may Santa Catalina. Ha? May pagpaminaw ninyo din ha. Ug ni Vice Mayor Dudong Abrasaldo. Morning po ni Mayor Linin Alviola sa bakong ni Vice Mayor Joy Alviola.
4: Foro de los Pueblos.
13: Ah, sa tanang naminaw nato din ha. Good morning ninyong horot. Ah, si Inday Mars Vlog naminaw po. Ah, mayong buntag ninyo din ha. O niya. Ah, sa pailain, domestic debt, external debt, kani guaranteed obligation. Ah, but ipasabot, mugid ni siya'y ato ang bayran, ha? Kada kuan daw ni, ha? Nga kinahanglan mabayran nato showing a significant reduction from previous quarter. Oh. So, bayaran ni siya from kuan? Ha? Nga bayaran yun nato ba? Nga kaning utang, oh, naasa mga 305.1 billion. Oh, suda ni no? Kadako na itong utang. Elizabeth Cartalia Alijo, tama ka idol Ronel, guwapo. Oh. Ah, sana all guwapo. So, okay ra mo ani ha, basta gipabalo na ta mo ha. Ha, dili mo kabalibad ani. Ha, kay utang nato ning tanan. Roya pagkayo gid og una-una ha? Ha? Kay basi og kuan ka ba, mas stress kag samot ba? Na magsigag guna-huna sa atong utang sa Pilipinas. Ha? Wala gani sila gahuna-huna. Ha? Wala gani sila gahuna-huna nimo ining manghatag sila ayuda. Nga katong gihatag nilang ayuda, inutang man po di ay to. Oh. Wala sila gani gahuna-huna nimo. Ha? Mangutang sila para ihatag sa mga ayuda, pero gipili ra nila ang hatagag ayuda. Actually, sa ako nakita, ba muna akong analysis, sakto ramang yun ni actually, na kaning mga buwis na ito, ba kuha-kuhaan sa gobyerno, dili ta patungan pag-ayog buwis, nga naman. Kaya kung kita magpa-hospital, kita man po'y mubaya. Actually, sa sense yun ha, ang gobyerno, mamagurin tayo na i-roll. Taxes is the lifeblood of the government. Ang buti pasabot, muna siya'y ha, daluya ng dugo, ha? Muna siya'y magpabuhi sa gobyerno o magtabang sa gobyerno. Ya, ang purpose sa itong mga taxes o any mga bayaran nato din na mga suking tigpaminaw na itong ginahatag sa gobyerno, in return, servisyo. Ya, usan sa pinaka-importanting servisyo, una, edukasyon, sunod, panglawas. Dapat unta, mangita sila pamaagi nga matabangan ta nga isolder sa gobyerno. Nagbayad ba ni napay PhilHealth, napay taxes. Ibayagon sa gobyerno nga inig pa hospital na to, sama sa ubang nasod, libre. Harang dili kita magproblema. Managingan ba? Bisag dili kita nagagkwarta, pero wala taga problema pag-ayo, panahon nga ma-hospital ta, okay ra? Diba? Kaya nga naman, sige, libre mo man, ipinaka-importante ang kahimsog. So, ingon sa mga expert, sa ako pong panglantaw, kaya ang sitwasyon sa gobyerno, dili man makaya nga librehon ta sarap para sa pagpa-hospital, para sa pagpa-check up, para ma-maintain ang atong mayong panglawas, himsog ta kada adlaw, unya makatrabaho ta, makahatag ta buhay sa gobyerno, dili man ang mahimo sa gobyerno, kuha-kuhain na lang ng among ginapabayad ninyo nga buwis na mo, kaya malingkabot na lang sa among kaugalingon, survival of the fetish na lang. Diba? Yaya na lang tag-survive. Kaya di man ninyo makaya. Among iintrigo na mo din na ang inyong buwi, ang among buwis, para i-manage ninyo ginsakto. Kawaton naman ninyo. Ha? Di man mo kabalo mo manage nga para nga maservisyuhan magbalik. Ilabinas pang lawas niyo. Ano ba? Sige mamighatag.
14: Foro de los Pueblos.
13: Ha? Di ba? Nakuha niyo akong punto? Ha? Inana na siya. Ingon si Bubords, ang ayuda ron attorney kay pinili ragyod, tapos dayon pilion ratagaan og cash morning attorney from si Kupong Santa Catalina. Salamat Bubords sa Miltor Blaglapada, tinuod yun na attorney, gipili ra, naghatag og ayuda, appeal ganing na abroad. Oh, sa ilang kana? Ha? Si Inday Mars Blag, attorney na alang ko pangutana. Nakoy kaipon, ya, nagkabulag mi. Iyang cellphone, iya nato gihatag sa akong ma'am. Dayon kwarta pod nga 1K hatag nato tanan. Ang problema, iyang anak, sige pakaulaw nako kada post. Nako mo comment o pakaulaw, attorney. Ha? Unsa man na, iyang cellphone gihatag sa akong ma'am? Alibog ko ni mo in the block. Kinsa magitagaan sa cellphone? Kung ang issue ni mo ang pagpakaulaw, pwede kang mag-file o cyber libel. Ha? Huwag sige kang ipakaulawan. Unya, sir, attorney, gihimo naman nilang gatasan ang buwis good. Abusaran naman nila ilang mga position good. Gikang Espiritu de Lido mo lagi na. Ha? O, di ko kuhaan ninyo among buwis. Kamira man po gapoy mag-ugtas, mag-maningkamot, magbago o ma-hospital me. Ha? Ay, ang gobyerno, ego raman sa pachoy-choy. O, ayun na lang mininyo kuha yung abuwis, iya-iya na lang ta. Diba? Kaya alos ta na mga establishmento ng ipanay sa gobyerno, kaya mo naman po niyong privado. O. Sabi ba ninyo sa ubang mga nasod nga ligon kayong ekonomiya, mga suking tigpaminaw, gobyerno gaga-control. Ha? Basta, tarong lang ang pagdumala. Ha? Dili maglisod. Ang ginawa, ang gobyerno ba mo'y muginansya para ang ginansya ibalik sa tao? Dili kay ang muginansya ang mga private nga mga negosyanteng mga dato na kayo, mas masamot sila ka dato, mas masamot ka pobre ang mga pobre. Wala na'y control ang gobyerno. Ha? Inaana ang sitwasyon. Manan baling lisura kaayo mga suking tigpaminaw, pero mas lisod og ikaw wala nakaditribayo. Ha? Kaya limbawa din ha, ikaw, idad-idara na, senior citizen, unya, imong mga bukog din ha, gamayin ko an, laguto. Pag ditribayo, kaya makatabang na siya nga magpalig-on sa imong bukog tungod sa calcium content nga naa sa atong ditribayo. Ha? Food for the brain, pag yun na siya. Di po kadaling malimot. Ma? Halong nga inipakakita ni mo, o pagkasunod adlaw, di nagka malimot. Ha? Sa imong mga gikinahanglan. D3 bayo, D3 nga may bisyo, ang bisyo nga may D3. Alas 8:29, standby, mabalik ko, human lamang nini.
15: Puro de los Pueblos.
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.
18: D3 bayo.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
20: D3 bayo.
21: Ang D3 nga may visio.
22: Ang visio
21: nga may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
24: D3 bayo.
25: D3 bayo.
26: Ako si Inara.
27: Ayod kayo ang akong blood sugar.
28: Ako lisolay nang inom ang D3 bayo. 1 capsule 2 times a day.
29: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
30: D3 bayo.
31: Ang D3 nga may visio.
32: Ang visio
33: nga may D3.
34: Kapalit sa mga butika.
35: D3 bayo.
36: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
37: DTX 500.
38: Mabalit sa mga butika.
39: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
40: Lig-on, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita? Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility band. Drop side. Swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. or pangitaas si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
0: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Adula tayo regular nga gidaling nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
0: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
0: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo
0: adunay special nga pictures nga three wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
0: Aduna pay dugang pang mga premium sa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
0: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimoskimo 0975-347-5448. Okay, ni kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
0: Si Chukandaol San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
0: Labok na bay.
2: Sibulan Cockpit.
0: Ang Sibulan Cockpit adunay sila litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga syot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
5: Masin og
3: may diabetes ka?
5: TTX 500 na.
3: Ang TTX 500
5: adunay powerful extracts,
3: new phytochemicals
5: og antioxidants
3: nga gigan sa palaya
5: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds
5: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix mga pinaka
3: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
18: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Ana pay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
20: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyan sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imong gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imong ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bangabong nga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanha, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995
1: 0951-8762 o pangitaon ang buutan o malagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
36: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
36: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
36: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
14: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
21: Sige, pangko tayo mga kakifrite.
14: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
22: Dili plano ng ilukong sa suspect.
23: Ang Scorpion na tapo sa lawas sa biktima.
24: Patuloy pa ang investigasyon.
14: Kukulasin at expose ang katiwalian. Then it goes down ang lugar ng mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si ka-K5 Brian Muden. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
25: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
26: Puro de los Pueblos.
13: 9 minutos mila na sa tag ng alas 8. So, balik ta sa atong programa. Sa alam sa atong station manager, sparring partner, nga nag-beauty rest. K5, Bernie Cabusaw, kinilang inyong kubos ngalagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronald Canonay na ka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Biogs, 4 Biotics, D Palubos.
26: Puro de los Pueblos.
13: Nahihirapan na tayo sa kalisod, attorney, gikang Milbin Distrito Baniko. Tama ka. Ang dato, padatoon na pod. Dapat walang pili pantay, sir. Gikang Elizabeth Alijo. Lord Jean Lasuta, good morning. Inday Mars Vlog, iya naman noon i-appeal ang akong naagian sa una, attorney. Kusog ka, ayaw mo pa kaulaw. Inday Mars Vlog, huwag na ka, kuan. Kuan. Pahilig kaso? Ha? Pahilig kaso, huwag na kay, huwag ipakaulawan ka sa social media. Patawag sa barangay. Sarah Jinky Buford, good morning, attorney. Gasigi, radyod ko paminaw sa K5. Dagan salamat, Sarah Jinky Buford. Muna importante. Sige na mo paminaw para mahibalo mo sa mga panghitabo. Sa manisi Mitor Lapada Tido. Miltor Lapada. Mada ini. Nga tinuod yun nga paan, pilion ramhatag ayuda. Muna siya. Muna siya itong giingon ka ganiha. Ang mga dato, samot ka dato. Kaya haros naman ipaprivatize naman ato ang mga konsa gobyerno. Nya? Kuhaan po tagdagkog buwis. Ngayong ilara pong kawaton. Nya, walay balik ng insaktong servisyo. Asa nagkahampi na kauna giyod na kon edukasyon mang giyod. Dahi bagong balaod mga suking tigpaminaw nga mutik effect ni siya August 12. Itawag ni nila og last mile law. Last mile law. Katapusang mga milyahe. Unsa may bot ipasabot aning last mile law mga suking tigpaminaw? Sa education ni ha. Kini nga balaod mga suking tigpaminaw, no? Gitawag ni nila og last mile and geographically isolated and disadvantaged area schools act. Or JEDA. Kanay bang geographically isolated and disadvantaged areas mga JEDA schools. Katunay mga eskwelahan mga suking tigpaminaw. Or mga areas nga wa pagani dagay eskwelahan. ha? Nga mabutangan, no? Or naa naman galing minus pa kayo, wapay classroom. Ha? Buti pa sabot mga area sa atong nasod nga isolated lagyo kayo ba? Ha? Karon ay bagong balaod, no? Eh, balaod na po. Nga i-mapping ni sila. Himuan ni sila mapa, no? Nga buti pa sabot ma-monitor gid ba makan nga oy kaning lugaran ni. Oh, naa man ni dagan mga panimalay diri wa may eskwelahan, butangag eskwelahan. Ha? Mga tribo. Daghan pa biya gihapon giha mga suok ka mga tribo sa atong nasod, mga suking tigpaminaw nga wala, wala mga eskwelahan. Walay access to education. Ha? Actually kita diri sa Negros Oriental pasalamat ta sa mga suok-suok nato nga mga area na anagyo eskwelahan. Di ba? Oh. Sa Mua, sa Una, sa Mabinay, so, layo mo gid kaya ng among barangay po, Daribasuri. Namat-an ako, Kutobra o grade 4 ang koan, ang eskwelahan. Oh, grade 1 to grade 4. So pagka grade 5, sa mga taga Daribasuri, dito na sa Baras, mo eskwela. Oh, tapad nga barangay. Kaya dito Kutoban po o grade 6. Hmm. Dayon na una na to, nahimuan na to sila high school, kami na abot na may grade 6. Ah. Karon, Kutobra may o grade 6, wala gyapon may high school. Sa Baras gyapon ang high school. Pero naanay usa ka sitio nga layo sa Alagasian nga naana poy kut elementary. So na improve na gyud. No. Pero daghang mga area sa Mindanao or area po sa Luzon, nga katumang mga bukid na yun kaayo. Importante man kod niini mga suking tigpaminaw, una, nga matabangan ni community nga maka-eskwela, kay priority ba, guni, dili pwede nga manigulang ning ato mga citizen nga dili gihapon kabalo. Actually, kita diri bless kay ita kay gitawag tag university town, ang Dumaguete City, balindagana tag universities, usa manguta sa una nga gitbutangan din sa mga Amerikano o mga Katsila, mga Christian schools o Catholic schools din sa atua, muna nga ubay-ubay o ikomparar ni mo atong lugar sa ubang mga lugar, muna bito nga daghan BPO sa ato kaysa mga in-English ay atransi sila nato. Bisan ang mga makasultig yung in-English ba? Bisan og usay putol-puto lang, makaatubang tag-foreigner, maka-in-English manggid ta. Katong mga tinaguans, banga diha, o kabinit nga mga in-English, manggawas manggid. Ha? Oh. Pero sa ubang lugar, mga suking tigpaminaw, dili ingon ana. Wadi yun ka sa bot. Manang usay ang mga foreigner, dili po mangita og mga alasawahon ng mga batanon. Ha? Kay nga naman, mga retirees, kay nga naman, magka-English, magkita ginagmay. Ha? Bisag tulusing ko lang ang mga in-English. Pero naay lugar sa ato, ah, mga suking tigpaminaw, bisag dili na sa Pilipinas, nawa pagyod gihapon sila na-educate. So pinaagi ni ining last mile law. Ha? Matutuka na sila sa gobyerno. Ha? At least. Pero sa ako nakita din ni usagid nga i-encourage kinig yung mga teachers, dili ba lalim. Ha? Dili lalim ng mga teachers. Lagyo kayo ang ilang mga assignment niya kasagaran ani kato mga bagong teacher man i-assign. Dili kinahanglan ni mo ni sila nga tagaan og insakto gyud nga hazard pay. Usay nakaligtaan ni sa gobyerno, wala ni sila gina dili pud sila kayo tagdon. Ha? Mo nang ay pajing banjing ra ilang klase mo adto sila Lunes. Pauli sila Biyernes ang klase tulo ra kadlaw. Mo man na sa muha sa una. Oh. Mo bitaw nga ako, wa ko gipa eskwela ni nanay nako sa amo ang barangay. Grade 1 pa ko bisag layo kayo ng muha. Lakaw, ha? Labang og duha ka suba, walay taytayan. Usahay langoy, usahay naapoy baruto. Pero ang bangka, masige pug kaanod. Ha? Kay paralak sa naman ang klase. Oh? Minya ingos nanay og didto kum eskwela, di ko makat-on. Kay gipa grade 1 bitaw ko, gipa visitor ko sa grade 1. Uy. Mas kabalo pa man ko sa grade 2. Mao nang ingit sa idea kay imbis nga mo grade 2 na kadiha, buraragi hapon kadiha grade 1. Na dito ko gipa-eskwela sa lungsod. Miltor Vlog Lapada attorney o do all ta sa luwag muna ma-appeal ta sa ayuda attorney. Mana gyud. Ay Glenn Elvinia na minaw morning. Si Branzuela Gonzaga Anali, so good morning attorney. Gasolo lagi karon asay mong partner. Oh, nag-beaterist pa si manager. Ayaw ra kaya ninyo si manager o bulunga kay si manager na araman. So, pahuway lang ang iyang tingog kay wa namang gyoy mo gawas. Ah, mas may mugawas pa mandagway, nga laway. Bitaw. Pahuway bitaw sa manager kay murag stress kayo siya ning mga ning labay nga mga adlaw dagan kay siyang gilakaw. Ah? Tapos sila ni uli sila Cebu. Na-stress sa iyahang sakyanan nga siya i-ga-drive. Oh, daghan kayo siya pasahiro. Oh, gikapoy gid pag-ayo si manager niya. Napay mga problema sa mga niagi pero nasitol na.
26: Puro de los Pueblos!
13: So, na nga pa-condition si manager kay para next week, condition. So, hinaot nga matagaan yung pagtagad. No, pinaagi ni ining Jeddah law, oh, last mile law. Oh. Katong mga areas nga isolated kaayo. Nya kana mga maestra ninyo din na secretary ang gara, ayo pa niyo atiman. No? Provide po ninyo og insakto pod nga mga kahimanan. O maglukdo pa bayan taon na sila sa ilang mga libro. Nya area pa na mulabang pa sila suba. Moagi pa sila lasang dili na lalim. Ha? Munang kinahanglan nag mga dedikasyon gyud, no? Nya pinaka-effective ana mga suking tigpamina pananglitan tribo. Tabangan sa gobyerno nga kining taga tribo nga naay mga potential iskalar pa iskulahon para nga sila na mismo moy mutudlo taga diha. Ha? Localization. Dili na magsigig biyahe-biyahe kay taga diha ra man ang teacher mo biyahe ra siya once a month ba, mukuha sa supplies mo, kubra siyang sweldo. Manginana. Muna yung ang tutukan ng taon sa gobyerno. Nga mga programa, tabangan, dili kay puro rata pangawat ang nasa tungo na una. Unsaon na nga maka-income ta. Ha? Yung wala tagalantaw sa welfare sa kinabag ang duot sa katawan.
26: Puro de los Pueblos!
13: Ha? Kay dili lalim. No? Nga, gadako ang bata, no, especially sa mga areas nga isolated na kaayo. Dili kabalo. No? Wa nahibal-an. Kay wa may eskwelahan sa ila. Hmm? Mayong Attorney Ronel pakantahan ra na og she's gone si Sir Bernie para mawala ng pagawa. Grabe ra pud ka Julie, imo magyung pagawon gyud pag-ayo dai si manager kay pagkantahan mo gyud nimo og she's gone. She's gone. I saw her. Ha? Oh. Unya, kaning last mile law, giko kanin nila sa DPWH. Oh, ilan ning giko-coordinate. Bitaw kay, kana lagi akong giingon. Tunga-tuas, tumoy sa bukid, tunga sa lasang, walay karsada, walay taytayan. Palig yung pagkalisura po sa access mga teacher. Maghabal-habal, magunsa din na, lakaw. Ha? Muna nga, ugnaay mga teachers nga ma-assign dito, gobyerno, optimal na po ninyo, DepEd. Kagaya niyo yung insaktong benepisyo, para ma-encourage po si teacher nga mo angat dito, mutudlog insakto. Ha? Kaya makaligo, paintaw na sila, muulan, ugkusog. Ha? Muna akong giingon, mga sukintig paminaw, di jod lalim. Di jod lalim. Ah, yes, tama ka, idol. Kung ako'y naay katungkulan, dili ko magpili tanan nato padatuon para walay magmahay, idol. Oh, mura man po ay kagkapa, Ma'am Elizabeth. Ah, kabus, padatuon. Ah, mga walay buot, uwaton. Ha? Ah? Oh, uy, di matabang Roy Ugos Bustillo. Dumating na po. Hmm? Si Roy Ugos Bustillo. 52 minutos, milabay sa tang ng alas 8, DTX Coffee Mix. Pagkalami. sa DTX Coffee Mix.
26: Foro de los Pueblos.
13: Wala na tayo igong panahon.

0: Salamat mga sukintig paminaw sa inyuhang kanunay nga pagsunod sa atong tulungan. Hangtod sa sunod higayon, ha? Magdungog kita kuyog ni Manager Bernie Cabusaw. Isang ano lang sa atong station manager, sparring partner ka K5 Bernie Cabusaw, atong CEO, President Doc Ramilo, area manager, Santa Catalina Mayor Peb Ubanian Aligan, atong kabad sa Pikas Lawak, Abo Dwayne o si Jonathan Calvo. Yan na lang inyong kubos ngalagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel, karunay naka dito, X500, DTX Coffee Mix, D3 Biogs, 4 Biotics, D Palabos, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno

0: Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
2: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og TTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Maudyo dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pag-isgutan na to Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
2: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
3: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas una to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyon ang cellula batok sa mga free radicals.
0: TTX 500!
1: Ako si Annabelle. Hasta ayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500! Mabali ang mga butika.
3: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
2: Correct.
3: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon og pruta. Kung mukhaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
2: Oh.
3: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
2: Correct.
3: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas ng antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
2: Pagkataasa na Dok.
3: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP ex Negros. Daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
2: Wow.
3: Maayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
2: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako po dyan po sa sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
5: Tulog po ka kapsos sa gabi.
4: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi.
7: Kung nagsip-onon ako.
6: Magpay ko og Mighty C.
7: Two capsules 3 times a day.
6: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
7: abog og taligsi.
6: Ako nang mas

0: Lantibo kayo.
1: Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip po sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw. Ang tawag kay Ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Husto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
5: Unsa man.
3: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
5: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mo gidamha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
5: Correct.
3: Unsa may ganahan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod, kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
5: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako bigtig tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gitaligo niya ang akong maskulo para sa ako ba daw adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
3: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man dyan po na ang magsigiglingkod.
5: Gusto.
3: balik ta sa patol, Sir JP.
5: Oh.
3: Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan attack yun? Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Hmm. Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir JP?
5: Gusto.
3: Hmm. Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
3: Mm.
5: Tanawa og bantayir siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si mbaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
3: Mm.
5: Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
5: Og wala ra siya'y katumbahan.
3: Mm. Usa pa, Sir JP.
5: Mm.
3: Kaning magi-atake sa ilang patol,
5: mm,
3: mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
5: Dili matukan.
3: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
5: Gatakilid.
3: Mm. Muna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Ditribayo!
0: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo! Ang ditri nga may BCO. Ang BCO nga may ditri.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
5: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
5: Mm.
3: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
3: Na jud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mao nay gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
3: pa.
5: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
5: Mm. Lagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
3: Mm.
5: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
5: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm-hmm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
5: Nga naman, Dok.
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt, muluya. Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
5: Mm.
3: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako day kayong ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Di kulikta, di ka, Dok?
3: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3.
5: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok.
3: Nga
5: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir GP.
5: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
5: oh,
3: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
3: Hebalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio na wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Buba. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: Kampyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
5: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Bacteria.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
2: Mm-hmm.
3: Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
2: Hmm.
3: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
2: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
2: Oh.
3: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
1: Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Disulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Ug tinaw na usab ang akong panandaw.
1: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Doc Ramil Oihis. Kuta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
2: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong ababa. Katong mga na gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa ababa, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang itong mga mikrobya to.
2: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
3: Sabi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
2: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3Bio.
6: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
2: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
3: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
2: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
2: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
3: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
2: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3Bio!
8: O si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taas na dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
9: Ano mo lang akong blood pressure?
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
0: nga may D3.
7: Kapalit sa mga
0: butika. D3Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Programa nga puno,
0: kumpleto,
10: con todos ricados.
0: Nga muhatag ganato
10: nga sakto nga kasayuran
0: ug giya
10: kabahin sa ato ang maayong panglawas.
0: Mamati,
10: apil
0: sa mga health topics.
10: Adlaw-adlaw
0: kauban
10: ang mga health experts.
0: Kasayuran
10: sa maayong panglawas.

0: News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Maayong maayong maayong buntag, mga ka-K5. Today is July 31. It's last day of July. Uhuy! August na ugma. Buwan ng wika na ugma, oy. Welcome sa Morning Love Drive. Thanks God, it's Friday! Yes, nanapog ko. Oo, sumoto siya. Magdungog-dungog ta until 11 o'clock. Kauban sa tamang love songs today and yesterday. Sa mga ganahan mo request, you may text sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Another morning na sa dang atong pag-asaluhan. Kauban sa tamang love songs today and yesterday. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. Actually, taligsik galing. Kaligsik, pero murang init-init gamay. Unsa man eh. Tag-ulan, tag-init, unsa man gyud. Weather, unsa may weather nato diha ron. Ay lang kalimot, kung nakay plano mong lakaw or nakay tuyo sa gawas, dala lang yung kagpayong in case. Diba? Or extra sinina para mabasa at least makailis. Pwede na bang yun, mabasa ka pa uli. Huwag yung problema. Kiber. Ay, naaman itag Pilipinas, no? Kaya gamay yung bikil, huwag na ka sa Pilipinas. Gamay yung lihok, bantayan mo ka. Unlike sa mga, sa other country, mga ka-K5 nga, kanang usugig kayo sila ng term nga mind your own business. Nang wala sila pakialamay, bahalag unsa pa ka diha. Bahalag unsa pa, gisuot mo diha, wala sila pakialam. Ari kag Pilipinas, gamayng lihok ni mo, sigara ka sulod sa iyong balay, libakon pa ka. Diba? Ganun! Charit lang. Anyway, uy, bawi na po sa itong pagka-friendly. Pagka, ano ba tawag dun? Kanang pagka matinagdanon. Ayun. Sana all legit nga matinagdanon, no? May buntag, whole Negros Island region sa mga nakatunin ka rin sa K5 News FM. Kung asa man ka nahimutang may buntag, gani mo, namahaw na ba o wala pa pagkaon na? Kaya alas 9:30 na ba yan? Ayun sa kayo pa ka namahaw. Unless kung ganaan ka, tingubo ni mo yung paniuntog pa ni hapon. That's what you call brunch. The combination of breakfast and lunch. O brunch mga ka-K5. Dito brunch nga kuan. Nga sanga. O, so pwede naman yun kung gatipid ka. Okay rin na kayo mga ka-K5. Or pwede na dyan kayo ka mga pe, no? So ang ano na tayo kape nga very safe imnon like sa mga usual coffee nga mong mapalit dira nga dunay side effects nga uban magsakit pa ang kuto-kuto magpalpitate pa kundi siya nga kape it's not strong ang iyang ingredients kay purong herbal so we have our DTX coffee mix so ang ingredients aninya kay ang chia seeds the sugar cane and ang palaya so daghan kay siyang benefits sa imong kalawasan. Ang kape nga makahatag ka nimog benepisyo. So, DTX Coffee Mix, na kape ka na naka-detox ka pa, available sa iyo nga pharmacies nationwide. May buntag sa mga establishments karon nga naka-tune in sa K5 News FM. Mga salamat ka, ayun no, labi na sa pag-abri pa lang yun, pagsugod pa lang yun sa ilahang trabaho, silang pagpaninda, gikauban na ang K5 News FM. Thank you so much. Diba, naiuban nga gisumpay na yun sa tinae. Saan mo na pagsumpay, be? Ang sa may gamit ninyo pagsumpay, ano? Diba, na po yung mga pasahiroan, mga pedicab, v-hire, nga kauban silang pagbiyahe po ang K5 News FM. And speaking of the eye, nauli na dito itong cellphone nga nawala katong Redmi. Oo, so ni Anhi. Nagkatawa ko ato nga time kay Anhi tong I think siya may tag-iya yun. Okay, nanay siya dali para magpasalamat kay nakita na or I think nauli na to yung phone. Oo, so magpasalamat daw siya. Nauta na ko kasi yung pasalamatan. Ate girl, ako yung kausap mo. Tanan siya kasi yung pasalamatan. Sabi niya, mag-thank you daw siya ni DJ Lynn. Oo, so lagi naalaan na po kung DJ Lynn, ane. Oo, but ako siya giklaro. Unsay ko, an, kanang, unsay oras sa program, ana ni DJ Lynn. Sabi niya, alas 9 daw. Yung program po ni DJ Lynn, alauna pa to. Oo, si DJ Yam in taong ko. Oo, sabi ko naman sa kanya, ah, si Yam. Sige, ako na tong ingnon. Ako to ate girl. Wala na ako nagpaila na lang ni mo. Oh, but still, you're welcome. You're welcome. At least, nauli imong cellphone. Oo. Salamat raputa sa nag-uli. O kisa mang gani nakakita. Or sa pwede ka driver mang gani ang gauli. Oo, at least nauli na yun. Napagi ka ng... Napagi busilak ang puso. Charis. Ubutan karong panahon na kay nabagi uban. Oo, labi na to. Nakapunit sa akong cellphone. Nga wala na yun giuli. Gigamit pa akong Gmail. May mga ganun tao. So, if inanagig, lalo na kay mawalaan ka... O niya, mauli sa imo ha, grateful na jud ka kaayo, ana. Sige, later, ato ang i-share ang horoscope nato today. Ang ato ang lucky numbers, lucky colors, according sa imo zodiac sign. And if ano natin may share nga historical events for today's date, July 31. Let's have our first song by Harry Styles. Falling. This is DJ M. Welcome to Morning Love Drive.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietary Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
4: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
5: Hansia Label.
4: Pila na edad mo, Nay?
5: 75.
4: Ano na bagtag mo?
5: Among manang na din ako na baga daw, bakit pula.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements niyo?
5: Amo lang yun. D3H, sag-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
4: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: TJX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatudlan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Clinica Spore Biotics, nga tunay prebiotics, nagapaligod sa imo resistensya. Clinica Spore Biotics, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon,

That is Say That You Love Me by Basil Valdez. Welcome back. It is now 10:14 itong oras. Ito ganito sa Spar Biotics. Alam sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea. Ganahan baka nga healthy permi mong brain and memory. Gamit lang og Clinica Spar Biotics. Sa mga nangitag sabon pampagwapa, pampahamis, ang yan nasa DCX Beauty Soap. Sa mga nangita darag pampafresh, lang ilok para humot kanunay and puti pa dyan ang imong kilikili. Gamit lang Clinica Deo Fresh. Sa mga managasawa, take note, managasawa ha. Sa mga couples out there, oo nga, nagproblema na silang mister, kasi mister, dili na musukol, dili na tigdugay, dali na kayong maluya, gamitin lang siya og Extend Food Supplement for Men. Alright, today is July 31. Ay, nako. Oh, kabalo ko sinaan ako rung adlaw. Mali-mali, mangko. Eh. July 31, 2026. Magsugod ta kay Leo. Happy imong tibok adlaw tungod kay makasigurado ka nga gihigugma pa Japon ka sa imuhang partner or sa imong uyab sa kabila ng mga pagkukulang. Ayaw lang yun abuso tungod kay dili sa tanang panahon masabtan ka niya. Correct. Ang relasyon manggod mga ka-K5, kailangan gina siyag sinabtanan. O ganahan mo mag-long last or ganahan mo nga magkadayon gyud. Kailangan kung ang usa maluya, ang usa may kusgan or kusog. And kung maluya na po itong kusgan, ang katong naluya dapat mo na sa kusgan. Nana ba? Dili pwede nga ikaw re siging kusog, ikaw re siging luya, kailangan patas mong duha. O, ganun yun eh. Kasi not all the time naman kasi ang isa ka tao maayo ang mood, maayo ang situation. It's because we are not perfect. Human ramanta naman tayo mga different kind of imperfections. Oh, but still, mutuo jud ko ang storya nga ayaw jud abusara ang kamaayo sa imong pares. Ang pagsabot sa imong pares. Labi na kung takuan ka, taitokon kag utok, talandugon kag utok. Unya imong partner, sigarang sabot. Madugay ana mapuno gina siya. Oo. Kung baydor ka or lakidor kay ka, nga sige na kang pasayloon sa imong pares, ay eh, okay ra ni, eh. Okay ra to. Kay, kung ano, madala ra to siya na ako halog-halog. Madala ra to, sorry-sorry, okay na. Oo, maabot ginang panahon, mapuno gina siya. Tanang butang na adyo na siya'y limitasyon. Tanang butang na adyo na siya'y ending kung imuhang abusaran. So always love your partner. And if you no longer love your partner, if ma-attract na ganay ka sa ubang tao, it means dili na inanak ka dako ang gugma ni mo sa imong pares, then don't be unfair. Tell your partner as much as you can and in a positive, may positive way ba doon? sa maayo nga pag-istorya, let her go or let him go. Huwag ka maging unfair. Unang-una, dilaray kay tao sa kalibutan para lagsun dyan niyag taman, ha? Dagang ga-short, dagang ga-karsonis. Numbers for Leo, we have 9, 18, 27, and 44. Color kay Tangerine. Sa Virgo, dili malikayan, nga muhila ka sa dili maayo nga panghitabo. Ayaw lang dyan, kawala ng tiwala sa sarili. Yun. Damage din mga stumbles or mga storms sa atong kinabuhi na makapatumba na to, which is, it's part of existing. It means, kung nakasulay ka mga inana, it means buhi pa ka. Diba? Muna siya, timailan nga, giginawa pa ka. Okay, that's part of growing mga problema. Nga to, aragi dana, is trust yourself and trust the situation, trust the process. Dili sa tanang panahon aka nga sitwasyon. Numbers for Virgo, we have 7, 16, 23, and 39. Color kay red.
Sa Libra, ipasabot sa imong kauban nga, dili nimo intensyon ang ipakaulawan siya, kundi itama ang mali. Muna'y ginaingon, mga ka-K5, dapat kabalo ka sa imuhang choices of words. So, dapat kabalo kang mukilatis og tao. When it comes sa pag-express imong opinion, dapat kabalo ka mo pili og mga words nga dili ka maka-offend. Kay usahay para magud nato wala ra to pero para dai sa uban sakit na. Oh, so yun. Numbers for Libra, we have 923, 36 and 40. Color kay green. Sa Scorpio, agdaha imong igsuon na musalaag. Ang pag-uusap ay makakapag-relax sa inyo. Ayun. Mantag na po yung mga agdakuron. Kanirag yung kasalaagan, no? Oo. Tsaka namin na yung mga agdani mo, labi naglibre, di ba? Why not coconut? Numbers for Scorpio, we have 3, 11, 35, and 42. Color kay gray. Sagittarius, wala kay dapat alalahanin kung ang mga butang or na yung mga butang na wala na human. Dapat kabalo ka mga igtabang kung lisod na jure. Again, we are not perfect and no man is an island. So, try to or learn to ask help if you can. And if tanaw ni mo matabangan ka, then go. Diba? But then, kailangan po kabalo ka makatoon nga mubarog sa magkagalingon on your own. Or dili po all the time magsalig ka because individually, lailain matagbaldi nga ginapasaan. So, dili sa tanang panahon, matabangan sa kasuban because nasa sila mga struggles sa kinabuhi. If na yung makatabang ni mo maayo, if wala, kailangan kabalo jud ka nga mubarog sa imuhang own. Ganon yung buhay. Numbers for Sagittarius, we have 6, 14, 28, and 44. Color kay blue. It is now 10:21. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Kim Chu, Mr. Ride.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoso na yun.
5: Dali ra ka maayo sa pag naniginom ka sa DTX500 o D3Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX500, mabalis sa mga butika. D3Bio, mabibilis sa mga butika. DTX500.
6: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX500. Mabalis sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun nga suplemento!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita, balagosa.
5: Gusto ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba sa OTX 500.
5: So, unsa ba itilde sa imong bana de, ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa istitani, ma'am. Kuan, kanang mawala iyang sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istit at tumarani?
5: So, wala pa na siya niinuman na. Unsa din ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuan, iyang gitrabahuan na ni.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid kada ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
10: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya how?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Klinika Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikon ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store.
2: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
2: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
8: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Na siguradong ikay mo, babasayaw!

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That is Foolish Beat by Debbie Gibson. Welcome back. It is now 10:42 atong oras. Katugan na to sa D3 Bio DTX 500, DTX Coffee Mix. Mighty C, Extend Food Supplement for Men. Ginikadeo Fresh, TTX, PD Soap, and Sporbiotics. Hi lang ko sa mga tuba boys sa Upper Danau Gumintong nga si Rick Martinez, Zorin Ikoy, Danny, Elajo, Juni, Doming, Tiu Tiu, Kaloy, and Cindy Leon from Totski Martinez. And to Miss Waterfalls, to Kagawad Otter, Miraflor, Daini Cabero, Diday Ruel, Marites Arellano Sheila, Nanay Minda, Nanay Lija, Dai Leoning, Jonathan, Rotina Jongjong, from Flory Chiquito, good morning. And to Janet Tagad, Marvin Rosales, Boy Rosales, to Princess Jane Youssef, Sister Divine, from Sitio Danau Gumintok. Okay. Sige, so it is now 10:43. Atong last gibasa kay Sagittarius. Let's go kay Capricorn. Dili ko no mo ayon ang panahon sa ganahan nimo mahitabo. Ayaw ka balaka tungod kay magiging maayos din ang lahat. Numbers kay 2, 19, 25, and 37. Color kay tan. Sa Aquarius, muuli ka sa inyong balay and then makapahaway ka. Kung dili nimo kayang magtrabaho, magpa-check up. Una siya ginaingon, unsaon pa man pagbarog sa sako kung wala na'y unod. So health is wealth, good mga ka-K5. Unsaon pa man nimo pagtrabaho kung galubog na ka. Okay, numbers kay 7, 18, 23, and 39. Color kay peach. Sa Pisces, paningkamuti kung unsa ang matabang nimo sa problema sa imong amigo or amiga, ayaw ipagkait ang imong tabang. Malay mo, ikaw dahil makasave sa katawo, di ba? A simple gesture or simple action can save lives. That is why choose to be kind always. Numbers kay 1, 9, 15, and 34. Color kay green. Sa Aries, dapat pasensya, mapagpasensya, bisan pikun na ka ika. Walay maayong ikadulot kung saput-saputo ni mo. Kung saput-saputon ko ng Aries, wala na siya ikamaayong ikadulot. Oh, sige, kalma. Kalmahan mo lang. Numbers kay 9, 18, 26, and 39. Color kay pink. Sa Taurus, asikasuha ang higit na mga importanteng bagay. Ayaw ko no, hayaang manaig ang depression. Depression, mga ka-K5, depression or anxiety, usahay kay uncontrollable man nato. But at the same time, we should always remind ourselves nga, mas daog ta sa kaysa sa atong utok o kaysa sa atong huna-huna. Daily, kuan ha, daily in literal. Oo, okay. Daghan makita mga ways nga pwede mabuhat para matabangan nato atong kaugalingon. Kung nagkasulay ta o nakasinati tag depression or anxiety. Although it's not easy, mangyod kung ikaw ang naanaa sa sitwasyon. But then, you should always remind yourself or always remind yourself nga, the only person who can help you is ikaw rasad. Oo. Lisod mangyod siya. Okay, ako mismo sa ako kaugalingon mo, kaagi man sa kong mga inana, namin yung mga times na mag-anxiety ko or mag-depression ko. One thing that I always do every time yun, makasulay kong inana is, muginhawa ko, mag-me time yun, mag-me time ko, mag-meditate. Ato ko, bye-bye. Munang daghan kay mo or kung friends na mo sa Facebook, makita dyan mo sa agad sa kong mga my day kay nas, bye-bye. It's because it helps me to relax. Na-relax mo huna-huna. So ikaw, kabalo ka, kaila kasi mong kaugalingon. Kabalo ka unsa pwede makapakalma ni mo. O pwede, kung nakay ganahan nga pagkaon or comfort food, nakay ganahan atuong lugar nga makatabang nimo para mo kalma ka. Kalma nimo imong huna-huna. Sige. yun lang. But again, sa mga naka or naakaroon sa sitwasyon nga depressed or anxiety, you can do it. Kayang-kaya mo yan. It's not that easy. Pero eventually, makuha rin na siya. Malampasan rin na siya ni mo. Numbers for Aries, we have 9, 18, 26, and 39. Color keeping. Ay, hindi pala. Taurus naman na ako. 10, 18, 22, and 37. Color kay Maroon. Let's go kay Gemini. I-prepare mong kaugalingon sa pakikinig sa problema ng kaibigan. Ayaw padala para may magawa ka. Numbers kay 6, 17, 32, and 45. Color kay Beige. Sa Cancer, kung feeling ni mo wala yung nakasabot sa ganahan ni mo ipasabot, huwag pa rin mawala ng pag-asa, di ba? O basin, sa'yo pragyari mo pagka-explain. So try to explain it or explain your side in a different way. Nga masabtan sa kahistorya ni mo. Okay, lailain mo kutag pagsabot. Numbers for Cancer, we have 17, 20, 31, and 40. Color kay Green. It is now 10:48, so ugma kay Sabado. Wala ko ugma, of course. So Lunes. Kung bye-bye na lang gani, mautal ba? Lunes, nasa ta magdungog, that will be, ano ba Lunes? August 3! Ayun, August na tayo. August 3, nasa ta magdungog next month. Thank you so much, mga ka-K5, sa mga naminaw na ako since 9:30. Thank you so much. I have my bye-bye song by Ace of Base. The Sign. This has been DJ Yem. Nag-ingong bye-bye. And maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniudto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
2: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Mo na'y rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud ni mo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Og kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarrhea of Ateneo and Meriting Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
3: Yes, Sir JP.
2: Kunya, wala na sa plain D3, Dok.
3: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna'y rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Muna'y rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipat yun ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
2: Dako kayong pag-advantage na, Dok, sa D3 Bio over plain D3. Anyway, Dok, wala tayong oras. Ako ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon. D3
5: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: You're listening to K5 News FM.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: a K-Fi. K-Fi.
1: K-Fi News FM. Mayong gaudohon sa tanan. Hari nga, welcome mga igala sa itong Paraguban-Uban. Welcome sa programang Hataw sa K-Fi. Ikaw maligap po rin inyohang Digido. Ay, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Inyohang mabugnaon nga kaudtuhon mga igala. Hello na, what's up? Garon nga Biyernes. At sa 31 naman din yung mga igala. Nakapusang adlaw. Kamay mo na igala, no? Katapusang adlaw sa Hulyo, higala. Ato ay 2026. Ay, kumusta man ang imuang kasinatian ining tungura, higala? O sa may imuang mga maayong gawi na himo na nangyukad pagsilang sa adlaw. Hala, sige. Uban-uban ni Gabon ko ninyo mga kakaivibe. Kaubala Gabon sa inyo mga greetings. Tamang talauna sa kahaponon. Balik doa ka oras na itong panag... lambigit. Naglambigit. Panaghugoy-hugoy dinis kanginan ni Gala. Ipadangat, ipaambit na dinis kanginan kakaifay ninyo mga greetings in itong ura. Itagaan ta nagpagtagad. Yun ayun. Para sa dilik pa sa lanera sa ito ang CEO Doc Ramel Oy sa itong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Okay, dari sa bigas lawak mga igala, ito ang kaabagin ng itong ura. Kakaifay Francis John Yape. Aga, sa magkausap pa mga higala, Digidong Regyon Gapon din eh. Aga, inyong magkauban, tamantalaw na sa palis. Ini Gapon sa itong paboritong radio station higala, ang K5 News FM. Aga, buhay pa rin ko sa ito ang mga suking tipaminaw. At itong mga kakay-five solids. Sa ito ang mga kaigsunan nga naara sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ni ining tungura. Ilan ni Madam Sanyat tayo sab no dito dito si Madam Sanyat ni aging adlaw ay yung ipasulay o pa kalaki ang iyang silpon na sa Digidong ako baya tong tigrit ni tumati ay Madam Sanyat maing adlaw ni mo din hi okay labi na usap sa imong kapika sa kinabuhi no. Sa Litio family, usap na yung kaudtuhon sa inyohang hurot. Hello, sa 11:23, higala na tayo caller at ito ni Padayonon, Gyudayon. Hello, hello!
2: Hello! Dayon na!
1: Ay, pre! Ikaw ni, pre?
2: Murag ako, gini.
1: Ako pala. Niya, pre, kumusta maga din ni, pre?
2: Ay, di, okay na. Kaya na, murag nagilak na po ng langit ini.
1: Mura na po kinini ang langit mo halok sa yuta.
2: Red ingon ingon di daron.
1: Mao din sa mga drama sa una present. Ano mo ingon bida bring unya na mag-abot ang langit og yuta. Kana day nang magbagyo di April.
2: Oh, kanang mag kanang gabon.
1: Daot nang timpo. Usa.
2: Adi man may na yon magbagyo kay kadaot man timpo.
1: Mao. Mahalo nya sige pre para yon si Montoyo pre.
2: Kung dati ta, kay best time ka rin ini.
1: Ah, okay ro, may laing na mina po, kita raman doha din ni.
2: Ah, kita raman doha, sige ra, sira ni Adyan Taon, huwag atong ang tuson.
1: Hala, sige, padayon.
2: Oo, oh, nami mo diya, bigi daw, mayong otso.
1: Ah.
2: Ibaan sa inyong pamilya. O, oh, bigrit na ko si Floris Kito, si Kagawa ng Pernera Flor. Sini Kabir, si Dita, si Rosir Valentino, si Miswa Pirpol. Si Larissa Arellano, si Ella Bilasto. Si Marvin Rosales at si Boy Rosales at si Janik Agat. O ni Dongdong si Arotina si Ginagan sa mga Dariando family. O ni Abay si Tito Day o ni Jim Turna. O sa Tabungan si Limlin Librito Digit o si Eladio Romano o si Kipling Romano diya sa Canada. O sa Matlong si Jaren, si Jana, si Pagingging, o si Dos Yone, o si Doming, sa mga Bilando din ha, maayong kautuhon ka ninyo, o si Iday, o si Roland Cipion, o ni Pepeo, ni Lindo, Kalastosin, o sa tanang-tanang na lang na naminaw, kutong sabot, Sibia. Living Sam, this is Chiquito Duri Saturday na gumintong. Salamat sa bidong, o maayong, o sa ganun mo diyan.
1: Salamat po kayo, Sir Joseph, sa pagtawag, sa pagpaminaw, basta nagka-K5 News FM.
2: Ang kapiyong na istasyon, K5 News FM, sulit sa iyong on, Servisi Publiko, Kalingawan, sa Negros, di nag-iobatabang, tingkol na, Holy Lord, bye-bye.
1: Sige, pray, bye-bye, pray, God bless, amping mo diyan, tanan sa kanunay. Si Sir Joseph, magkahigala dito sa may upper na now, gumintong. Ano sa 11:26 mga igala, minaw sa tag mga importante kayong painomdom. Di haram mo ha, guys, sa atong pagbalik, ato ni Tiwason, atong kalaki din is kang ina. Sige, bye-bye.
0: Ha-ha-ha-ha-taw sa K5! K5!
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
4: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Ang saan pangalan, sir?
8: Jung Nang.
7: Nag-aasa ka, sir?
8: Aswagan.
7: Pila imong edad?
8: 71.
7: Sir, unsa mga produkto sa Clinical Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
8: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer.
7: Mm-mm.
8: So, pag kimo na ko, idangok ko sa alternative medicine.
7: Mm-hmm.
8: Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi ko rin ako ba sa kumakaugang pasinti nga nagluya. Gib, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya kung saan?
7: Unsa nga mga produkto ni sir?
8: Kaning kadagunta, gitagaan ko doktor o ITC. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kukim mo.
7: Sige kaya pong kukim mo.
8: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, di ko, bakan ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
7: Wow, congratulations. Salamat kayo.
5: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
5: Itribayo.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX 500.
9: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
5: DTX 500.
6: Mabalis sa mga butika.

0: Mga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
3: Andi na ang Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na!
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
3: Ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
4: Kita balagosa.
5: O sa ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am.
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta sa OTX 500.
5: So unsa may pill day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og mata tumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka state tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya makubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabilis sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gud-gud ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
11: Klinika Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
15: and
14: more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store. Junelle Clothing.
15: Junelle Clothing.
14: Junelle Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
16: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw!

Alright, kakaibay, balik tayo sa tumpara kumanuban para kukuy-hukuy din is kanginan. Alas sa 11:48 mga igala sa kaudtohon o niya ginumauntag na kakaibay. Agyatod gini ka na to sa DTX 500. Alang sa kanunay himsog piskay nga kalawasan igala. Agyod pagsipyata ang pagtumar sa kanunay sa DTX 500 kakaibay. Agyatod gini DTX 500 mga igala. Aduna gini kakayahan nga mulimpyo, muhinglo sa ato ang dugo. Aduna gini kakayahan mga higala nga mutunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan. Nagatabang kini pagpaliguan sa ato ang immune system mga higala aron layo kita sa mga balatian. DTX 500 sa kanunay higala. Aga abanti ta sa unahan mga kakay 5 no. Ari una ta sa ato ang mga text greetings dinis. Ay di siya maayong oddo greet lang ko sa Tuba Boy sa Upper Danau Gumintok. Aga si Rick Martinez, si Soren, si Ikoy, si Dani Ogilajo Romano, ni Johnny Villando, ni Duming Dilapinia, ni Tio Tio, ni Caloy De Vero, ni Sindut Leon, greetings from Totski Martinez. Sige, Sir Tots. Aga, mayong buntag DJ Dong, greet ko sa tanan kakay Vibe Solids, o sa mga listener din ni sa ayong na, sige. Ay, mahay pa rin ko kamadam Diday Royo. Adi ni sa may kalag-kalag lamakan. Mayong kaudtohon sa inyohang hurot din ni Madam Diaz. Aga, usap kang Madam Nika Biro. Sa Biro family din ni sa may barangay Tigi Bayungon. Mayong kaudtohon sa inyohang tanan din ni Madam Diaz. Aga, muhay pa rin ko nila ni Busing Jugring sa Banal. Sa Banal family ni sa may barangay Tigi. Mayong kaudtohon sa inyohang tanan din ni Madam Diaz. Sa pade ni ni DJ, greet ko sa ako ang Mari si Janet Agad o si Pari Marvin Rosales, ni Boy Rosales o sa ilahang mga anak, si Princess Jane, Joseph Kaiser Divine, greetings from Sitio Danau Guminto. Sige. DJ, greet ko ni Kagawad Oter Mirafor, ni Miss Waterfall, ni Dainika Cabero, ni Day Marites Arellano, ni siya, Mika Bero di Day Marites Arellano, ni Diday ni Roswell, si Nanay Lidia, si Sunny Patinia, si Mylin o si Lugay Salimbaga, Rachel Degodog, si Iday si Kihuan, si Ruby Dalieda, si Nanay Laika De Vero, si Day Luning Martinez, si Cho Jonathan o Charutina, si Jung Jung Gariando, si Day Rachel Maligdong, si Dong J. Ford Badilia og sa iyahang mama, greet apod na ko si Day Tata. Aga si Dong Christopher Glinogong ana adiha sa Tampukon. Kasamtangan to apod sa Punglo. Salamat DJ. Greetings from Flory Chiquito K5 Solids Ayungan. Sige. Alas sa 11:53 mandayo magkakani pag atraka na ito din eh. Alas sa 11:53 mga igala sa kaudohon musunod mga usab ang Mighty C Network News. Inanubutag mga importante yung balita mga igala sa kay mga bagong updates na pagkaroon ka K5 na aga makauban na gabo na ito sila si K5 Clarissa Berha mga higala aga ang uban pa na ito ang mga kaubanan sa Mighty C Network News. Ako nintiwaso na ito ang panaghugoy-hugoy dinis kang ina ni Gala pagkahuman lang ni Ine. Stand by. Bye-bye.

0: okay, hinungdan nga nung ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
1: Ay ay!
0: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o MITC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
1: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
0: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan dyan tayo inom og DTX 500 o MITC. Tanawa ragod, wa dyan tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good ka gakaon og utan. Unya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
1: Mao lagi
0: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsa man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa, pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MITC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
1: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
0: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
2: TJX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
1: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
0: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MITC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
1: Yes.
0: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
1: Yes.
0: Kuyaw, basin maghikog ka.
1: Kana?
0: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang gapangasubo, no, permi lang gi-anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MITC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
1: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, magunaw na pud kag kamatayon.
0: Kulangan ra jud nagpag positive thinking, Sir JP.
1: Ditaw.
0: Ayaw sige guna-una nga negatibo ang mga butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir JP.
1: Mao lagi?
0: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong mudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og MITC.
1: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos ka na na kong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilag ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty sila araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
5: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
6: Ako si Loan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
3: K5 News Philippines.
2: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
7: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 milyon pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban, TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinundin na ng alkalde. Mga biktima nasa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan na matapos tangkaing sugurin ang pulisa. Biktima nasa critical na kondisyon. Mainis dapat ay matapos matusok

0: na 6.6 milyon pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K-5 John Chavez.
1: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katatagan ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga lokal na pamayanan upang matiyak ang muling pagbangon ng mga magsasaka mula sa pinsala ng tagtuyot at mapanatili ang seguridad sa pagkain. Para sa MyTC Network News, ako si K-5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K-5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay ayon sa PDRRMO. Muli ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K-5 Joe Jan Morillo.
4: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Traina, head ng Antique PDRRMO, na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Traín sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang ikalawang pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, K-5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na berita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon estasyon, K-5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K-5 Rolda Villarreal.
5: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na kamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon ito sa pamumuno at serbisyo. Ito si K-5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K-5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga K-5, sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ay kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K-5 Kim Caluyo.
6: Umabot sa mahigit 5,000 na mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City. Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000.

0: 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsihal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napagalamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din kasunod na school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita, atin kay K5 Carol Medino.
3: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hakbang upang protektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa TCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27.
2: Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Grinding klase sa isang paaralan sa Aklan, sinuspindig dahil naman sa bomb threat. Kabang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridad para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridad kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondena ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundena ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
5: Mariing, kinundena ni Bacolod City Mayor Greg Dasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa 2, nadagdagan pa ng 8 ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
6: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Bacrich together with the Bacolod PNP and other agencies, no? Inline siya sa pag-rescue, pag-nakup, no? Pag-implementar sa pag-prepare sa ating mga pagkataan. No? So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. So ara sumong sa akong custody.
5: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at siyam naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
7: Samantala, suspek sa pananaga sa Negros Oriental at tinamaan matapos tangkain sugurin ang pulisa, biktima nasa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
8: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa daig sa barangay Chapo sa Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamarasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulis. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugo sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na sugurin ng isang pulis gamit ang itag, kaya napulitan ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dila ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At maing isda patay matapos matusong ng bakal ang ulo sa inaayos na kalsada sa Bayawan City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
9: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Eusebio Capablanca Jr., residente ng Sitio Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sitio Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs o babala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsyong nahulog ang biktima sa ginagawang konkretong kalsada. Dahil sa malakas na impact na tusok sa ulo ng biktima, ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
10: At para sa MyTC Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Ganyan din Palawan PNP, nakaarresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita, hatid kay K5 Grace Velostrino.
11: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon. Sa kampanya kontra illegal logging, 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng tinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island na kamakailana. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon, habang isa ay Vietnamese national. Gayun din, umabot na sa 62 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima, kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ng pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas lika, bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula nang tumama ang pangunahing lindol.
1: MyTC Network News.
7: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zava sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News Zava Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Elmer Ubaldo, ka K5 John Sapio at ka K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Oras na!

nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, pag chemo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wala nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako sa kumakaugang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning kadabunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kagkimo.
4: Sige kaya pong kagkimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pizza Dos, nagkimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Karoon, ikawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton na suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
3: Andi na ang Vitamin C.
2: Ang alkaline nga vitamin C, napamatud-an sa mga scientifico, nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na,
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Gita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa ay TX500.
5: So, unsa may pilde sa imong bana de, ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit, ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani, ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
5: So, wala pa di siya niinom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, D3 Bio o kanang TX500.
6: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
19: and
18: more.
19: Many more.
18: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
19: Palit na!
18: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
19: E&C Mart.
18: Your all-in-one store. Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
10: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
20: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
21: Let's elevate your event.
22: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: K-5.
1: All right, K-5. Kembali dah satu barang baru band ini sekanginan. Alas 12:48 mga igala sa kautohon. Ang ginamauntag na mga igala. Gatot ginagana to sa DTX 500. Ang sa Mighty C. Ang alkaline base. Vitamin C mga igala. Aga abantita sunahan. Ang talan direct ng Hello DJ Dong Rico. Happy birthday kan Jan Jan. Saan eh? Robles? Robles. Happy birthday. Kanya sa may kalaki na doon. Happy birthday day sa mga naga sa ulog sa inyo ang adlaw na tawahan ining tungura mga higala. Ha? Happy birthday. Kanya na day. Napaman di ay.

Malasinyo kami. Happy, happy birthday sa tanang nag-birthday ining tungura higalapit sa 31 sa Hulyo, ha? Ag panghinaot gikan dinhi sa inyohang pinalanggang istasyon mga higala sa nagasaulog sa inyohang adlaw na tawhan ining tungura. Ang doon na pa'y daghang katuigan ng mga abot, doon na pa'y daghang grasya, kapiskay, kahimsog sa panglawas, kauban sa imong tibuok pamilya. Ingon man, makabot na nimo ang imong dugay na kayang pangandoy sa kinabuhi, kauban sa imong mga hinigugma sa kinabuhi, higala. Happy, happy birthday! Sa padani, ito nang tagaag pagtagan ng Mayong Buntag DJ. Hi, kuni Miss Waterfall, ni Kagawad Uter. Mamanday, ganun na di eh. Greet ko ni Kagawad. Sa kuan day ni no? Asa man to ni si Nanan Limot man o? Sige. Ay, mohay pa rin ko kang Dodong Keith. Ninyo Kaingkoy Romano. Ay, ga, ilabi na sa mga konsihales din. Nalimot yung ko sa mga pangalan na kuha. Adi ni sa may barangay Kandanaay. Nalimot man dahil ko na always mapuday ni sila nag uban-uban sa itong panag-uban-uban. Nila rin usap ni Nung Amid o kang Nung Raul sa Romano family. Mayong kaudtohon akon kahaponon gamay. Sa inyohang tanan din. Mainito na. Mabugnaon din. Madanlogon pag yun. Mabugnaon o niya. Madanlogon kalibutan. Ining maulanong kahaponon, mayong kahaponon sa inyohang horot. Alas sa 12:53 na. Harandali, arapodroy. Kaya, sa di madugay mga igala, musunod na mausap ang programang Afternoon Love Drive. Makawal lang kapon nato si DJ Lien. Pero ambot lang ka, siguro garong kay Wan-Wan. Ega, ora buti kong panahon mga igala. Maraming salamat sa pag-uban-uban. Ega, sa mausap sa ato ang CEO Doc Ramiloy, atong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catarina. Ega, dari sa Bigas Lawak mga igala, ato ang kaabag inintak na ang kakay-5 Francis John Yape. Ega, sa magkausap pa mga igala, ako laman pag-usabin yung kakay-5 DJ Doc para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: ang himpila na pinagkakas. Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Kalibo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Longabo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
3: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or bilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya sunog.
2: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Mm. Wala di ay kahibalo nga, nagkaon po di ay kagdaghan, nanambok na di ay ka. Mm. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mm. Mausad ang imong metabolism. Mm. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
3: Correct.
2: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Mm. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Mm. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
3: Maunay kinahanglan lang bantayan sa GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
2: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
3: Mm, unya constipated po sila.
2: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy. Mm.
3: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
2: Mauna.
3: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede sir GP.
2: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
3: Mm. Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir GP ka puy man mag-exercise?
2: Of course.
3: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water Sir GP nya. Hmm. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
2: Hmm. Aron mo taas ang core temperature.
3: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan. Kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
2: Yes, D3 Bio jud.
3: Mm. Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas na automatic Sir GP. Sa bang nakay pindutan.
2: Parang mga na-i switches ano?
0: D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormone sa aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
2: Pindoton pud nimo.
3: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
2: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism dool jud sa diabetes.
3: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka nitribayo, Sir GP? Makurik na ang diabetes, unya makurik pa jud ang imong hypothyroidism.
2: Grabe, sa dagan na ba kayo nang hypothyroidism, Dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
3: Gawa sa gainom kag ditribayo, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
2: Yes, makatabang jud.
3: Saon man? Sa una, ingon ni Lula, nga ibutang daw sa imong lubot, aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka, nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
2: So sa mga tao di, nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay ipikto, basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
3: So mag-ditribayo na. Kung naanakini ng mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
2: Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
5: Ditribayo. Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang ditribayo na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagodili sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
6: mga butika. No one ang makaugga sa kama.
7: Masinug.
6: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
6: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar sugar cane.
6: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rida. Ako si Rida. Ubra niya sa Africa News. Sige ko tapusin. Ako na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tik na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo mo. Sipon o ilana, the best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
3: Sa mga butika,
2: sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa pagliba.
3: Mag-clinicas, 4biotic, 545, probiotic,
2: ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
3: Sa clinicas, 4biotic,
2: suwabe ang paggawa sa huka.
3: Clinicas, 4biotic, at napag-tapalit sa mga suki butika.
2: Next.
10: Extend po supplement for men. Kapag ang nabulig sinis sa akon na sex life, always feed satisfied ang partner ko. Salamat sa Extend Food Supplement for Men.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Sabay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: ATX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Initamhan ka tampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
2: Relax ga.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bukal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: Di

0: with 48R protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5.
3: K5 News FM.
2: News

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala nagyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like Flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men!
2: Isang kapsula!
1: Extend! Food Superman for Men!
3: O si Junie, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men!
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics, mapalit sa inyong

0: News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga panggang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo muna na akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos sa kong bano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: ATX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamban katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: KC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepito.
2: Relax, gal. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend, food superman for men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend, food superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beauty forget ka da, ha? Weh, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: DTX

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay
1: Mag-DTX 500
2: adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama?
2: Masinug?
1: May diabetes ka? Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
1: adlaw-adlaw powerful extracts yung phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya
2: ug disugard sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: DTX 500 mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, parehas ng amarkuso, chia seeds, desugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend! Supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend! Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa dit.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John. Busta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500
3: adlaw-adlaw.
1: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
3: sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balang anak. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras, alas 4:06.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
5: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngayong kahinagiban na araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, muluntos. Huwag niyag-iyag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Tinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
2: Okay mga siligan, so kinting paminaw, may hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao! Nanak po na ganyong tulumanan, akong tulumanan! Rex Santos Kandos lang sa Japon ninyo magkauman tamantala 5 inidya. Sa ngala sa mga station manager, Kipab Sir Benny Cabuzao. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castanyo. At ako sparring partner sa PICAS Lawa. Kipab Engineer, Traffic Controller, Jonathan Kalbong. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipab Abonwi. Tinatimok ang porsa sa Kipab News at ang bumagdito 97.7. Manghapon ka ninyong talan, ladies and gentlemen. 8:31. Bulan sa Hulyo, tuig 2026. Pinakaulahing adlaw sa Hulyo. Manghapon, sunod-sunod ang magdito nilang kumas sa 30 ka mga barangay. Kamabayunan ko sa Paan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihur area, Gilangkoba, sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa Maysibo, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagi, Barili, Dumanhog, Boalboal, Malabuyo, Alegria, Alcantara, Runda, Bajan. May hapon ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu. Huwag ni baha karon ang Cebu, ha? Mga po na karon sa tanan niya, naka-hook up na ta. Karong oras sa programang El Castigado. Kifad News at M. Samay, Balawan City. Kifad News at M. Samay, Seton. Kifad News at M. Samay, Sambuanguita. Kifad News at M. Samay, Bakong. K5 News at M. Samay, Tanay City. May hapon na karon ni K5 na Iskasino. At ilabi na karon ni Mayor P.P. Reno Mayor. May hapon. K5 News at M. Samay, Bae City. Kikay! Kumusta man si Kike? K5 News at M. Samay, Ayungon. K5 News at M. Samay, Malalo. K5 News FM. Samay, Gihungan City. K5 News at M. Samay, Kalaon City. May hapon na karon ni Manager Steve Flores. Huwag sa mga kaumanan. At ilabi na karoon ni K5 Manager Randy Cornell sa may Bayawan City, Kabayan, may hapon. Sa K5 News FM sa may Secure, 105.7. May hapon na karoon ni Manager Dumal Dayot, kumusta? Ilabi na karoon sa may Changi, karoon sa may Secure. Ilabi na karoon sa may Lord General Merchandise, o sa Ulham Family, may hapon. O sa OMD Mitchell, na kompleto Ricardo's. Di ka sa Bisayang Manok, mga paas manok, dughans manok, kompleto. O da, pagbis mo sa may daso, Madam Joy, may hapon. Magapon na karoon sa mga security guard, ang duty sa may pantalan, sinag-sinumagdito,

0: On Jopes Security Guard, sa may Sibulan, Tampi, Luan, Bato. Larina Secure o Secure Secure. Alcatraz On Jopes, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol. SOT, Special Operation Team. Sa Highway Patrol, may hapon ninyo diyan, mga sir, mga idol, ma'am. At ilabi na karoon diyan mismo sa may PED. May hapon ninyo diyan. Sa Swatam, Timan, Ugto, Ug 3, Ug 4. Kagapidiya, may hapon. Philippine Army, PNP siya. May hapon ka ninyong tanan, ilabi na ko sa Philippine Army Detachment. PNP Detachment, may hapon. Mga security guard on duty sa mga bangko, Pong Shot. Mall. Mayaman sa Kapitulyo. RTC. City Hall. Tanggi siyad siya naman dito. Lamasan, Bularan, Painitan. Kamusta? O sa may Doña Milagros Farmers. O sa may South Pole. O gapot mismo sa may Changi, sa may Simula. May hapon ka ninyong tanan. Wiley Suay, sa Dayar, sa Diyong Radyo. Para makamalok ka mo kung usin mga pangita mo sunod sa 24 oras.
1: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap bumitiyo sa napangyarihan kapag nakasanayan mo dito. Ano ba ang kasalanan mo? Bakit? Pinagtutuloy-tuloyan ako ng buong pwersa ng gobyerno. Inalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa nakatarungan mo. Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para sa formahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakita? At hindi ingin, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pailalim. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ka, pero magsisinungin ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako.
2: Nisha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
3: Magmunting ka sa radyo! Buwante! Buwante! Buwante! May katapat ka na! Rex! Kangdo! Kangdo! Sabas! Nga komentaryo! Walay pugong pugong mugbulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang Walay Gikalisangan Rex Kandos.
0: Okay mga siligan, sokay na po nang takaroon sa mga balita. Uluhan sa mga balita. Alas 4.30 na. Bugay magdipangita sa Balaod, Sikop, or Nadan, Lakpan, sa siyudad sa Damangite. Sara Duterte ni ingon nga wala siya ay problema kang Presidente Bongbong Marcos isip o sa kataw. Oportunidad sa scholarship alang sa mga kolehiyo. Gidagsa sa Santa Catalina. Skills training alang sa mga abaka. Pag-making gipahigayon sa siyudad sa Kanlaon. Darong taon-taon atangi ang kompletong detalye. At itong cellphone number na pwedeng matiksyan o pwedeng matawagan 0999-537-2151 ang itong live. Kung gusto mo makatutok, like and share lang K5 News FM Digital Dumaguete or sa akong account na personal KRexX3. Sir, maayo rana mga polis Pamplona, Dakpon og Tarik. Kay na ay kwarta og bihag. Kay layo at doon, pero bestiga sa krimen, layo kayo. Aki mga siligan, suki din nila sa mga balita. Skills training, alang sa abaka sa Baga Miking. Gipahiga yun sa may siyudad sa may Kalaon City. Dito maglagay mga siligan, suki din nila na sa pikas linya si Kipag si Presidio. Kipag si Presidio sa mga report. Kipag si Presidio, ikipay mo. Kandos!
3: K5 News FM Live Report.
4: Gipahigayon karong adlawa ang usa sa mga gipabugal sa siyudad sa Kanlaon nga mga talento sa nagkadaiyang lumulupyo nga mga barangay ning siyudad. Iagi sa pagdama sa handicraft bag nga gikan sa abaka fiber o lanot sa abaka. Nagsugod ang programa niyatong Hulyo 27 hangtod karong adlawa Hulyo 31. Gipangunahan ang programa sa OIC sa Philippine Fiber Industry Development Authority sa Felfeda, Regional Director Jose Dari Siloxin, TESDA Specialist Dr. Pipito Peral, TAWA Advisor Michael Ocampo, City Agriculture Representative Representative Doji Locsin o kawa President Ira Credo. Sa nasangpit nga programa, di pahigin usab ang awarding ceremony sa Canlaon Artisans Weavers Association o kawa sa ilang ikaupat kaadlaw nga training nga giubanan sa 30 ka mga miyembro. Hibutsad sa kawa President sa mga planong mupalit sa finished product nga bags, magsugod ang presyo sa 500 hangtod 2,000 ka pesos o nagdepende sa size o kadakon sa nasangpit nga produkto. Makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga kawa PH aron nga makapili o makita ang ilang gipasigarbo nga mga produkto. Kinikabalita atod ka na to sa DTX 500. It's your bio, my tisug DTX coffee mix. Nakakapeka na, nakadetox ka pa. Balita, gikan sa K5 Dunes FM Canlaon. Kini, si K5 Separate Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, so 20 minutes, report ni K5 Separate Serio. Alas 4:16 na. Kabayang takaroon mga siligan, so 20 minutes sa mga balita. Oportunidad sa scholarship alang sa mga kolehiyo gidagsa sa Santa Catalina. Dito maglangan mga siligan, so kinuha na karoon sa pika sa linya si K5 Aying Makahilos, K5 Aying, K5 Bokandos.
5: K5 News FM Live Report.
6: Gida si Gdemir Pivo Banyan naligan ang tanang mga santahanon nga mupahimulos o gwa-apply sa nagkadayang mga scholarship grant programs nga abli karon alang sa mga kwalipikadong estudyante sa kolehiyo sa maong lungsod. Pinagi sa pagkigtimbayayong sa nagkadayang ahensya, abli na alang sa mga aplikante ang musunod nga mga scholarship. SIDA SGP, COSOCHO o CMSP. Bukas alang sa mga musunod nga first year college students o sa mga kasamtangang natala sa unang tuig sa kolehiyo. Ang maong mga program ama naghatag og tabang pinansyal sama sa stipend, book allowance, sa suporta sa tuition fee o guban pang mga benepisyo sa edukasyon alang sa mga kwalipikadong scholars. Alang sa dugang pangutana o agiya sa pag-apply, gihangyo ang mga interesado sa pagbisita sa Mayor's Office sa LZU Santa Catalina sa oras sa trabaho. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayoan nga gihatod kanato sa DDX 500 MyTC Clinic Adi3 Bio DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Sergey Alternative Medicine and Healthcare. Para sa El Castigador, kinesi ka K5, Aying D3 Bayo Makahilos. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, usokin kita mo na report ni K5, Aying Makahilos. Dukay nang dipangita sa balaon, nadakpan sa siyudad sa Namagite. Dito maglagay mga siligan, usokin mo na nakaroon sa pika sa linya. Si K5 Cyril Ripe sa mga report. K5 Cyril, K5 Mokandos!
5: K5 News FM, Police Report.
7: Natiklo sa kapulisan ang 46 anyos ng lalaki kisang ipagitan sa balaon at sa operasyon sa Peroxide Barangay Batayan ng atong dagmen itong Huibes, Olio 30. Gipatuman sa atong police station, Dumaguete City Police Station, Awaro Taras, ang isyo sa kusada tungkol sa kaso paglapas sa Presidential Decree 1602 kung anti-legal gambling law. Ang Awaro Taras ang isyo sa Municipal Circuit Trial Court, Balisya Bakong Brands. Ang korte, tayang kini o piyansa ang kamukabat ka sa 10,000 kapasos alang sa ang temporaryong kagawasan. Ang balita inabati ato na kanigyo sa D3 Bayo, DTX sa 500 o MyTC. K5 sa Iril, DTX sa 500. Para sa kaming balita, servisyo publiko, kreo sa Negros, sa K5 News FM.
5: K5 News FM, Police Report!
3: Wanting ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Gangso. Sabas na komentaryo.
0: Okay mga siligan, soking na para yung takaroon sa itong mga balita. Sara Duterte niingon nga wala siya ay problema batok na ito kaga Presidente Bongbong Marcos isip o sa kataw. Dito maglangan na karoon sa pika sa linya si K5 Rufa De Mero. K5 Rufa, K5 mo, Kandos!
5: K5 News FM Live Report.
8: Gibutiaga ni Vice Presidente Sara Duterte niya itong Webes nga wala siya'y problema kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip o sa katawo apan sa iya lamang pagka-presidente. Si Duterte o sa labing bangis nga kritiko ni Marcos sukad sa ilang panag-away sa politika nga radala kaniya sa mag-resign isip kalihim sa edukasyon. Ang duha mga running mates sa lihang malampusan silang midagan isip Presidente o Vice Presidente niya itong 2022. Nagatubang si Duterte sa impeachment trial ug ang usa sa mga artikulo adunay kalabutan sa hulga nga iyang gihimo sa dihang iyang giingon sa usa ka online press conference nga nagisulti na siya sa usa ka tawo aron patyo ng presidente ang First Lady ug ang kanhing speaker nga si Martin Romualdez kung siya mapatay. Balita aga sa K5 Nisifam News Center. Kini sa K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo Bicol Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, Suki Minayo, report ni K5 Rufa de Vero. Alas 4:21 na hatod ko nato sa Mighty Shake. DTX 500 capsule, D2Bio. Extend Food Supplement, Probiotex. DTX Coupe Mix, DTX sa Beauty Shop, Clinica Geofres. Alas 4:21 na mga siligan, Suki ni Mamino. Okay, ato siyang tagaan o pagtagad kaneng report ni K5 Rufa de Vero. Walay problema, ha? Pero Vice President Sara Duterte, nibuhik na kag istorya nga, bantay lang mo. Bantay lang mo, makabalos ko. Ayaw na. Ay, kabalo ko, sakit sa imong bugha na Vice President Sara Duterte, nambiruan ka nang gihimo sa imong ginikanan, si former Presidente Rodrigo Rua Duterte. Kita, dili na lang ito magplastikanay. Ha? Pero, dili na ito malikayan nga, ano naghihapoy mga pagsaway sa mga pipila ka mga katawhan, batok na ito ka nga Vice President Sara Duterte. Pero sa atong pagpanindi, majority lang yapon, lagi kay Duterte brand, ang mga tao, magpadayon lang yapon ang ilang pagsuporta nga ito ka nga Vice President Sara Duterte. Tanawa ka nun ha? Kung atong hunahunaon ang mga pulong ang ipangbuhian ng Presidente Bongbong Marcos, kabahin ang mga rakit-rakit, tanawa. Eh, kaning tao, engineer, mangita yung paagi na mabastos yun nila ang atong presidente. Hindi man ka na ipasakay si Presidente Bongbong Marcos na rakit, ipalupad-lupad. Ay, Ginoo ko ni mga tao, say. Tapos, kapay mga pipila ka mga estudyante, dito mismo sa Maykalinan, Davao City, kanaba, kita ba, mga estudyante or mga maestra, bahala na o sa atong gibati sa atong presidente, ipakita lang gapon nato nga kita profesional ta. Tudloin ninyo ang mga estudyante nga dili magbinastos. Total, kita nakahibalo naman ta nga kung unsa ang pagpadalaga ni Presidente Bongbong Marcos sa Pilipinas. Taguhin na lang ko ninyo. Wa may gapon tayo mahimo kay mga may presidente nato. Atong ipatiwas ang iyang mga termino. Kay majority, gibataran man sa mga tao. Pero dili na to usay malikayan na ang mga tao musaway good sa atong presidente. So karon, dili ka ta maulawan sa laing mga lugar or laing nga mga nasod na kita gipakita na to na wala na tayo pagrespeto. Dili hinuang tanan ha? Na ay mga pupila nagpakita na wala respeto ano yung mga estudyante karon sa atong presidente.
5: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mag-bulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Okay. Kaganiha po, may nanawag na to, kabahin dia sa may Tanhay City. Kabahin sa dakop sa kanang gitawag na to nga pagpataya, gisugo nga to sa STA. Na ay sumbong. Ma'am, wala ko ideya. Ang report ni K5 James, Bandukilyo kagahapon, ang dinakpan, tuwa dito karon sa PNP Tanay. So, mas maayo anak ka ng inyong debate, muatubang pala mo sa korte anak, dito ninyong ipagawas ang inyong mga problema. Kung usa ka tinuod nga ang imong bana, nagpataya. Adi, sabagay, dili man asawa may gareklamo na ko. Ado na lang ka mga tanhayanon, nga mitiks na itong mitawag na Serex, kaluod po nila aning gidakop. So, ako, dili ko ka-action sa rason kay wala mo ni sumbong nako balita raman to. Alang-alang mo muri ako gibalita raman na. So pagbalita mismo ang biktima kung tinuod mga ginakot wapot sila mo sumbong sa ako. Pero manawagan ang ta sa mga otoridad sa PNP. Kita ba usahay sir wala may problema ng dakop-dakop na to. Pero kanabang ang tao ba dili ma wala ba'y tao mo kisi-kisi kung ang pagdakop tinud-anay ang pagdakop.
5: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mag-bulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kung tinuod na sumbong dito sa among kaubanan, ngadto ka nga James Bandokilio. So, wala kay kwan, ilahan ang version. So, ang pangutan na karon, kani magpataya o numero, matod pa sa asawa, di ka maong mo sulat o pizza, di ka maong mo basa. Asa karong dapita karon nato mapindaon ang maong dinakpan? Kung tinood nagpataya, why gradyo? Di ba? Asa nato niya karon makita na ang usaka suspect na matod pa nagpataya o illegal gambling, asa nato siya karon mapindaon? Kay ang problema na karon pabasahon sa piskan o di ka mabasa, dili ma-prove nga siya nagpataya o illegal nga sugal. Diba? Lisod kayo. Pero sige lang, magpasalamat rapod ka nga trabaho ang PNP. Pero ang pangunta na karon niya, trabaho ba nga tarong? Kay nikisikisi man linakpan, pero sige na lamang, trabaho man na ninyo sa...
9: Magmating ka sa radyo. Buwante. May katapat ka na. Rex Gangsos. Paras na komentaryo.
0: Pariyaan ni Karen, diya sa may Pamplona, matod pa na maayo lang ko na manakop ang PNP sa Pamplona o Bulang. Oh, natural! Illegal mana. Illegal cockfighting. Pero kanang pag-imbestigar sa namatay, posible galihok na ang PNP, ana. Alang-alang ang pag-imbestigar sa PNP magsagit-sagit. Ga-imbestigar naghilom. Relax lang mo. Moabot ang punto diha karon na ay mapusasan. Relax lang gud mo. Asa pud mo kakitag mag-imbestigar ang PNP magsagit-sagit? Ga-trabaho na. Ay lang mo pagdali-dali. May hapon si Rex, Friday 30, si Rudy Morados ni, taga Bayawan. Oy! Rudy Morados, kumusta man ka niya? Mayong hapon si Rex, great night ko sa akong mama, Marilo, kasa Mingo, o kasa Ninggo, o sa akong papa na si Federico, kasa Ninggo, o akong anak, Maria Jarwin from In-In Kasaninggo, Bae City. Salamat sa pagbasa. Okay. Salamat kayo. Alas 4:28 na. Diyan siya, basahan na mga mensahe niya. Kaya siga, paabot ng uban niya, dugay niyong gibasa. Masa!
10: Gikan ni Linlin Bulfa sa mayong hapon kuya, pasyat at Cosmarimat, family nila din, Bulfa family, Ramirez family, thank you kuya, from Manapis Tanhayo. Gikan ni Gina Radalso sa nga High Strix Candos, good PM, pasyat at kus akong mga friends, silang Tasing, Ricky, Aldrin, Muna, Unyot, Rodrigo, mga Baktul family, Budalyo family, Vilagantul family, Oheng og Tatay Duk, Nanay Lourdes, Joy Sinti, especially sa akong palalag na si Maxi Acebo Jr., dagang salamat sa Rex Candos, si Bahonggas Gamayni. O gikan ni Daddy K5 News FM siya nga, live hook up here in K5 News FM, Sikihor. O gikan ni Luz Vininda,
0: at automatic na siya nga, magpahibalo nga naka-hook up na siya. Si Daddy, sige.
10: O gikan ni Luz Vininda, Ligas Peace Will to siya nga. Good afternoon sa Rex Santos. I'm watching you from Cebulan. O gikan ni Neil Jail. Handog siya nga. Good afternoon sa Rex. Happy Friday. Naka-tune in ko. O gikan ni Gina Cadalso siya nga. Pahabol sa Rex o Gen Z sa akong greetings. Sir Melvin Banico alias Kiki sa K5 News FM Baay City. Thank you sa Rex Candos. O gikan ni Marusi Bandico siya nga. Hi, good afternoon. Sir Rex, pa-shoutout ko sa akong bana nga always minamino ni mo, Sir, dari sa Bukid, Barangay sa Yintayasan. God bless Sir Rex, sayahaning wife. Gika ni Liling, ayuban siya nga, hello Sir Rex, watching live dari sa sityo, Mansanagan, Kabulakan, salamat and God bless. O gika ni Indas Mars, vlog siya nga, good afternoon Sir Rex. O gika ni Luz Vininda, Ligas Pisul, to siya nga, tama Sir Rex, respect one another. O gika ni Livy Lacorte siya nga, idol Rex Santos. O gika ni Torres Magbano ako sali siya nga mayong hapon sa Rex, watching from Karanuchi, shout out sa family, Torres og Igo.
0: Wala na! Harap na! Tiwasi!
10: O gikan ni Espiridion Gantala, Dulido Watod siya nga naminaw may permi diri sa Gihulingan City, si Rex.
0: Wala na! Amin ako na ako, tiwasi! Maayong hapon, Idol Beat, dahil ko sa akong sweet Marvin Tibis na asam buanggita from In-In kasang Mingo Bay City. Alas 4.30 na at pag-isa kong pagbalik. Ato sa Tasapikas Lawak, sa pipila ka mga pumalo. Engineer Jonathan Calbon, Kandos!
11: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
14: Nawan ana makaugga na sa kama?
15: Masinug.
14: May diabetes ka?
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: adunay powerful extracts,
14: no phytochemicals,
15: ug antioxidant,
14: nga gikan sa palaya,
15: ug desugared sugar cane,
14: mga organic compound,
15: nga epektibo
14: atok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500 sa mga butika.
16: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat ubo dala sipon. Kaapi kayo strobo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayong Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika, sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw, panit sa inyong mga suking butika. Extend Food Super
20: Supplement for Men.
21: O si Junie taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
23: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
24: Nangita ka ba o ga nakalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
25: Sibulan Cockpit!
24: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
25: Sibulan Cockpit!
24: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
25: Kada Domingo,
24: adunay special nga pictures nga 3 wins and 3. Nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
25: Sibulan Cockpit!
24: Ano na pa'y dugang pang mga pa-premium? Kung sa pa'y imong gidugayan.
25: Sibulan Cockpit!
24: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
25: Sibulan Cockpit!
24: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
25: Sibulan Cockpit!
24: Lamok na may!
25: Sibulan Cockpit!
24: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Lig-on, tipid, og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Band Trap Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Vizio. Ang Vizio nga may Dietary.
4: Kapalit sa mga
2: Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamit. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Ajud kayo ang akong blood sugar.
9: Ako lisolay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule, 2 times a day.
10: Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500.
2: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
4: o bad cholesterol.
2: Nga mao ang hinundan o responsable
4: sa pagbara sa atong mga ugat.
2: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasano na ito
2: ang pag-inom DTX 500.
4: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
2: Masinug.
4: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras, alas 4:45!
14: Pustisya!
15: Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
13: Okay mga siligan, soking din namin ako para hindi karoon sa tuga programang El Castigador. Mangga po na karoon sa mga IMAPI General Merchandise. Ilabi na karoon kang Sir Panyong Agustina. Kumusta? O kang Ma'am Marilo Agustino, may hapon nyo niya. Medyo ulan-ulan yun ha. Sa Cebu, grabe na kabaha ang Cebu. Alam ko'y makontak sa Cebu. Akong sulayan tong amigo na ko kung saan ang sitwasyon sa Cebu. Nanglutaw na ang kuan ha. Nanglutaw na karon ang mga pipila ka mga chinilas nila dito. Nanglutaw na ang Cebu. Kaluoy sa Cebu. O sa Junil Clothing, may hapon. Ang ilabi na karo sa mga Ian, si Mark Erwin, ang Chuna Agustino. May nga po, o dapat mismo sa may, sa may Ace Laundry, kang Ma'am Annalena Kadosali, o kang Mercy Kadosali. Paman na, ma'am. Wala ko sunubo na niya ngayon. Wala ko'y pantulog. Kalasa po na ako. Masulog karong gabi, ba't ako hindi na kumusulog engineer? Ay, ginawa ko ni Katong ka, kinabuhi na to. Okay, direkta sa atong isgutanan kadali mga siligan sa aking tigpaminaw, di ba? Karon ang Malacanang engineer na puno og mga barkada, kanabang mga alambre, siminto, kanabang grabe ang pagpanagana sa Malacanang. Sa una, sa panahon ni former Presidente Rodrigo Duterte, open ang mga tao mo adto sa Malacanang. So, diya nato ba makita nga o sa mga pa muraga, dili welcome ang mga tao mo sunod-sunod dito. Murabag na nga murag na gamay kahadlok nila. So, maunit karon mga siligan suking tigpaminaw, nga kanabang usahay makaingon ta nga, kita, nakabalo na ta. Kung, ako kabalo ko kung sa gibati ninyo. Pero dili lang magta magpadalabas atong emosyon. Total, ang usa ka politiko, nilingkod tungod ba na sa atong pagbutar sa usa ka politiko. Pero dili lang ba nato ipaagi o kanang sinyagitay, ipaagi ba nato o kanang pagbinastos, wala problema ng pagrali. Pero kanang pagbisita sa presidente, respetuhon na lang ko nato na. Diba? Atong respetuhon kay para dili ba ta ma bagsak sa ubang laing mga nasod nga ingana di ay ang Pilipinas. Bagay po lang, laing nasod po, grabe po to sila mag-wild po. Ay, Ginoo ko. May one time ni bisita si Presidente Bongbong Marcos dito sa Davao City, sa May Kalinan. Toy, Ginoo ko mga estudyante. Murabag nibati po kong kaulo, mga estudyante pa. Pero ingana na kabrokinto ang ilang utok. Manang kita ng mga, kamo ng mga maestra, kuha na ninyo ang mga estudyante. Kamalot na nga wala nagkulang ang mga maestra. Pero kanang istorya bitaw ninyo nga pagtudlo sa mga batag tinarong, ipadulot rago na sa dughan nila yun. Kanabang magrespeto lang yun ta. Diba? Kay, listen kayo. Kay, pati na mga bata karon wala na may respeto sa atong presidente. So, ikaw po Presidente Bongbong Marcos, kanang mga istorya bitaw ka, bawas-bawas sipot. Kanabang, kamalo kung gabasa ka. Di pagod din nyo ma, sabagay, di man ta perfecto, misan kung sa kataas atong grado, kana magbasa ta mo, sipiat mang yun ta. Pero tungod lang ba sa ingani karong sitwasyon na to, na nangabisto na ang mga kabuang sa panggobyerno, kanabang pagpangaw ka sa kwarta, imbis nga tuon ta sa mga senador nga atong ipangbutaran, o sa mga congresswoman or congressman, pero mandi ay naa sila'y gipangdawat. Tanawa karon. Mura ba o matag-proyekto, naagyo sige kuagyod sa mga congressman, naagyo gamayin kusik-kusik. Mauna ang mga tao karon, mura na-adapt na ba? Bili na makatuo ang mga tao nga ang tuyo ninyo, proyekto, nga ipakita ninyo sa mga tao, kamugalino, pero ang tinood, ang hunahunas tao na ay kani, gapas ng porsyento. Diba? Wala na ingon nga gapakita sa mga tao. Doble, kunuhay ka trabaho, gipakita ang mga proyekto, pero ang bottom line, giapas nila ang ilang porsyento. Diba? Gapas! Muna ang tao karon isod na patuhoon ang tao. Tanawa ang mga politiko karon mudagan. Bili na ka basta-basta, mudalagan ka pagka-politiko, kundi ka-bilyonaryo. Mudalagan lang ka ang imong kapital, imong kayo. Ay na lang. Mudalagan ka ka imong kapital nga tungod lang nga ikaw ilado. Ay na lang. Ang nakatatak sa utok sa mga tao, kwarta na po ni. Ka-eleksyon na po.
15: Parang kailan ang
13: mga awitin ko ay diba, muna'y mahuna-hunaan yun sa mga tao. Wa na tayo lain nga ingon pangatukibon pa nato diya ang mga tao. May gani uban niya usahay maingon niya ay unya na ko taon-taon kay basig na ipahabol. Ang uban galing-galing niya hindi sapit na maabot na oras mata ikaw-ikaw kay na may usahay mga tao sa mga politiko tuwa dito sa presinto. Sekreto-sekreto isingit na isingit at tinaon ba yan na? Muna ang uban ng mga botante ni Saguli Alamag nakaibalo na karon sulay ang mga babae karon sulay kamanga sa balay o di ka pailag kaso pailag ka kaso sulay sunod sa ilang alag pailag ka kaso pero kung eleksyon open ang gate kay basi ko na nai mukamang makikaway pa nga nung wagilista sa usa ka leader gina lang pagkapildi sa usa ka politiko tot sarang daya ngayon, wala di pang release, di bulan.

0: una man. Si Rex, unsay maistorya nimo sa dakop anang mga PNP sa kanang pagpataya og surtres og sa droga? Ako, nalang ko i-explain ninyo ha. Sa akong experience sa pagkuyog-kuyog sa mga PNP, basig may naminaw na ito karun di ha. Eh, usay si Sir Gidor, mamanitig tawag na ito, kanang intil nga kugihan gukod. Ha? Naminaw karun si posible ang taga-agan-an na ito. Ako naman ko experience nga mukuyog ta sa kanang raid sa mga dakop, usay gani kadlawon pa. Pero karun, itawagan akong agan-an o ang simulan, bako nga, dili lang sa una kodol mo kuyog-kuyog o kanang pang-raid. Mo istorya ra ko ninyo o kanang ikasog libre na ko. Kaya ang korte karon murag ginukod na ning taga-korte na kong naong na ko. O ikaw na po, o ikaw na po. Halos branches to anak ko dito. Ang akong experience sa dakop sa mga droga o sama ra sa mga numero, wala tayo nakita nga gabino ang PNP sa dako. Pero usahay, makaingin pa sa gidakop, ngamay mo sila, gibutangan, kanang gibutangan ni si Rex, gibutangan ni, kanang giplantiran ni, kana, depends mechanism na sa gidakop. Di man po na siguro, tao ragod ng PNP, maluoy ragod na po na sila, di ba? Maluoy na sila, nagunay kasing-kasing po na sila. Sama ragod na god na ninyo, ako sa mga PNP, tao na. Usahay ang PNP, maipit ang PNP. Kung dili manakop ang PNP, may nurag, gapaborot og tiyan, gapasinaw og lubot, gapaburma-purma ra. Og manakop ang PNP, may nurapod, giplantihan, way karo. Muna ang PNP, malibog ang PNP. Kime, unta, manipay ta, kay ang PNP ang trabaho, kay ka na sila, giswilduhan na sila sa atong buhes. Kita ba yung giswilduhan na? So lang ragugtawag sa PNP o kinsa kayo, di ba mo ang tunay na? Di ba? Magwangwang din ang patrukar. Kaya kita may kasulduan na nila.
1: Wabwating ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangsus. Sabas na komentaryo.
0: Kaya kanapod ang PNP o musulod po na sa balay, magpakapak man po na sa mga media. Okay, ako nakakapkap naman ko. Nakakapkap gani ko sa pulis na buslot ang bursa. Abin akong uso ko nakapkapan ako.
1: Rex Gangsus. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Tanawag tong silingan ako dito. Giguba na ang balay. Giguba ang balay. Nihawa na tong silingan ako. Kaya ako nag-iwarningan. Dili ko gusto nga natulog na ko kaadlawon alas 3 kaadlawon na mo abot. Usa pa si mabot. Last warning mo nako. Giguba ang balay. Ano man ang ginarog na di mahadlok nako sa? Ug kula tahon ko kulang na magkula tahon. Pero usahay po maglakaw po ta magkikinki po ta.
1: Rex Gangsus. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Sige lang. Maayo nga pagpaminaw karon dia sa pag-aaganan. Ay, mga guwapo ng mga intel engineer ka na sa agan-an, mga guwapo. O nagkababae pa lamang ko, engineer. Tanang intel, makatilaw na ako. O nagbabae ko. Kaya mga guwapo, mga god.
1: Rex Gangsus. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Okay, mga salagang, so aking minaw at nangisa kong pagbalik ang dosa sa Pikas Lawak sa pabila ka mga pabalong engineer Jonathan Calbong. Gangsus!
2: Live News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Welcome naman, ug maghatag naman kami kaninyo ug mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips ug mga health information. Kay kami nituo sa giingon ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor.
2: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500 ang moampi. Health Alert.
4: Well, doctor, ang coronavirus disease na nanajud sa Pilipinas.
3: Actually, Sir GP, muralag kakulbaan tungod kay moy trending.
4: Aha. Uh-huh.
3: mo ipermi mabatian. Pero kung naon, bisan wala ang income or COVID-19, anytime pwede ka mamatay sa mga sakit sa virus.
4: Napatay dengue. Nagkakain na mamatay sa dengue.
3: Tanan nga mga viral infection, mas dali ka mamatay. Mo na atong bantayan. Wala atong naon.
4: Ang nakalisod na ng COVID, dok, kay dilit magunin mo ma... Wala ba'y signs ba? May take surprise kay makita, pulang mata niya, mapahawa ako.
3: Ang iyang diba? Simptoma, sulusama ra sa simptoma po sa uban ng mga viral infection.
4: Kanang colds, common colds, flu, na maragit lang kaso. Ay, gilantan, ana, ubo, sakit sa tutunlan, ana. Kining COVID good, di man na to, may bawaan, kinsay naa, kinsay wala. May man, o, sige man itong ubo, gihilanat. Di man yung mahikap ka ng mga tao, di ba? Di man dyan ka makapugong, maadto man dyan ka market, mapalit man dyan ka dito mga imong gamiton sinong balay, maadto man dyan ka iskwilahan, musakay man dyan ka pidikab. So, na dyan kay ma...
3: May kung magpapriso ka, ito ka stunga-stunga sa bukid.
4: Oo. Oh, ana.
3: Ito kapuyo.
4: Oh. Oh, di po pwede, no? So, ang atong tambag kaninyo, you strengthen your immune system. Mga dyan makatabang
3: ninyo. Usa sa mga pamaagi.
4: Kay kanang usa, kanang uban.
3: Kung palig-uno ni mo ang imong akuan, imong immune system. Naay posibilidad, Sir GP, nga naan ang akagaw, pero kaya awayon sa imong immune system.
4: Oo, mao.
3: Dako chance nga pwedeng naan ang akagawa, musulod sa imo. Kung very strong ang imong sundalos lawas, maglisod eh. Lisod. Kiningwan, pneumonia, bisag-asa mo na. Atong lawas, na TB. Atong lawas, na cancer cells. Pero nga nung dilikatak yun, tungod kay, number one, strong ang imong immune system. Ligon ang imong mga sundalos lawas. Muna, permi na mo balik-balik nga, kinanglan yun, inom DTX 500, inom Mighty C, ayaw palit kung naanay sakit, wala pa'y sakit, inom na kaog DTX 500, inom na kaog Mighty C, Sir GP. Muna'y termina mo nga tambag sa mga kaigsuna na to. Basta, ang ato dari, importante mo, ligon lang yun ang imong immune system. Kaya musugot kag sa dili, may COVID man o wala, pwede ka mamatay sa uban pang sakit. Like, ato kag mga hospital, grabe na hangkuhan, mga pneumonia, mga lain nga sakit, viral infection, bisag asa, waka kay balo, kinsay tao nagdalaan ng mga viral infection. Pero kung ligon ang imong immune system, importante, inom regiday kag DTX 500 o Mighty C, sulbad na ang tanan. Nya, aside nga, gainom ka o Mighty C, DTX 500, kinakaybalogi ka sa sakto nga lifestyle para nindot ang imong immune system. Siyempre, tulog sa'yo. Ayaw si ikaw tamis.
4: Tubig.
3: Oh, inom na kag tubig. Dili magpa-stress. Ang kanang mga problema, ihatag na sa ila.
5: Para sa tinaw, nga mata, DTX 500, inunta. DTX 500, question of the hour.
4: Coming from 531, Dok, na ako'y hypertension, na ako'y high blood. Dok, okay ra ba ni mo take og DTX 500? Kinalan ba na ako og undangon, ako maintenance, yung mag-DTX na lang?
3: Kung taas kayo ang imong blood pressure, like more than 140, niyang imong diastolic more than 100, dili pwedeng basta undang-undangon ang maintenance. Inumagi hapon din, mag-supplemento ka. Supplement mo lang ng one, DTX 500, Mighty C. Kay, ganun mo inom kag Mighty C, if you have hypertension, para dili-dali mo layak, dili-dali, muluya ang imo nga maugat para layo ka sa stroke. Nga nung mainom kag DTX 500 kung nakay hypertension, para dili-dali mamatay ang mga brain cells, uguban pa nga selula, permibata, sustrong siya, layo ang komplikasyon.
5: Immune System, Link 1, DTX 500, ang imno, DTX 500.
6: Ano si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatika sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day, hintin lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500, umali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ronda, dali na kayo kumagkasakit o gilanat, nagbudala si Poon, o nangagi, palitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ang moragi maintain pag-ina 3 times a day. Hinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilan na risk kayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500. Ang moamping Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Padayo na ang pag-inom o DTX 500, Mighty C, para sa mahimsog nga lawas. Kininosab si Dr. Ramil Uy, magingon, ang Diyos magapanalangin ka na tuntanan, magayos, daghan ninyong balatia.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Damo Pangaiband, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jude ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika!
2: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tugod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4-Biotic! Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4-Biotic! Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Nga hinungdan sa tooth decay! O bad breath! Clinicas 4-Biotic!
9: Matsoy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, matsoy ride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
2: Extend, supplement for men.
11: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si

0: mga real estate mortgage. Sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot, o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan. Sama sa SSS, GSIS, o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan. Sumubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Lig-on, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita? Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van. Drop side. Swap pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, sa taas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
6: Pamaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon ako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Moto, nag-take of Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika.
12: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabaho.

0: Bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads. Basis sa kung kanus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panihugto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bumutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sama na may gagabi sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras, alas 5:14.
9: Kando Sala. Uban de Rex Candles.
10: Uban de Rex Candles.
11: Di ana po lalaki engineer, pero dili lang daw siya magpa-on-air. Nangayo siya advice nako kay na ako no siya kalib-in partner, na sila'y anak duha, pero ang iyang kalib-in gatrabaho sa Osaka call center. Usa ko no iyang angayong buhaton, kay lagi ko no, ang iyang kunong kalipin partner, nasakpan niya sa apartment ni Gawas Kuyog ang lalaki. Karon ang mga bata engineer kay hinilak naman. Kay ang iyang kalipin, di naman mo uli, kay naulaw na, kay nasakpan man siya kalipin partner. Ako po ginampat siya, di po siya mapatay. Ay, ginoo ko. Saman, moner ka. Adili ka panlingo. Kita ba usahay? Ay, kami ako lalaki ko. Walay lalaki na ingon kay lalaki, dili masakitan. Masakitan o. Pero, ayaw pagpadaog, kung ugaling man, nasakpan man nimo ang imong kalibin niya na lalaki, magpasalamat ka na nasakpan nimo. Mas makaluag-luag pa imong dughan anak kay nasakpan nimo. Kaysa galakaw-lakaw ka na ganito lang gihapong ka sa hangin. Di ba? Lingkod lang, sir. Ayaw hila. Paninaw lang magyayo ko. Mas malipay ka na ang imong kalibin nasakpan nimo. Kay kuwato nimo masakpi. Unong ito nung kag iti. Ang iti nga agi-agi ra sa imong ilong pero wa pa lang gihapong kakasabot. ba nimo ang imong kalib-in partner? Sa usa ka apartment na kuyog ang lalaki? Ang kasabot ko, nasakit para nimo. Pero ikaw yung paipod. Tinuod ba yan na? Kaya kung yung ana na lamang, hantod sa hantod, dili nimo masakpan, sus, ginoon ko, sir. Mura ka o ka na ba nga, mura magkagasubay o ga, mura magkagasubay o tinai na igo na po na ikagasunod. Ay, relax! Kanong picture na gihatag nimo sa lalaki, ibili na gray sa ako. Oh! Gusto, pero watay sa baay, ha? Ika na ba yung anak? Kita ba usahay? Ako, makasabot, ha? Eh, malay nimo o dili gid ka mo sa imong kalimpin. Relax! Pangita o babae na mulaban o patas. Diba ka nang unsay na aninyo, madawat niya. Matupan mo ang usa ka lalaki nagtrabaho sa usa ka kumpanya. Engineer? Engineer? Relax lang, sir. Istorya taro. Kanaging anak na klase ng mga lalaki, mani dapat tuli o balik o mani tuli. Ako, dili ko perfecto sa tinuod lang. Eh, maka... Waka namin ako asawa, no? Pero sige na lamang, hebala na po ko niya nga na ako yung ay, ginoo ko. Usao na lang ang kalibutan.

0: flash lang kasi. Kanang ipakita ni mga picture sa ko, ah. Nakailag ko, anak, kinsa lang ang engineer. Ninyo po na! Ha? Ninyo po na! Pero ayaw na kuno, ay nagdibdib na, buhiay mong anak. Dili man ka mo, owner. Owner, di man lagi ka. Eh, walang problema na. Eh, di mo ito mag-tridish. Iwas-was na kong pangalan niya ang pagkatao. Tinood ba yan, ha? Kanang lalaki dito nga yung anak nga way batasan. Ako di man ko perfecto, pero... Pero kanang bang na ay anak, ikaw gabong kang pamilya, ayaw po. Kanang kagbalaga niya, kung gusto kang mangulang. Putragis, tuyuan pa ni mo na ngayon ka mong anak. Di ba ka maluoy so sa kanalaking anak? Tungod man good na sir sa imong trabaho. Nga lagyo imong trabaho, biyahe-biyahe. Pero dili man na question. Nakatunog lang kang babaeng bigaon. Tunod na. Di ba, engineer? Nakatunog lang siya o babae nga bigaon, puta, nga klase nga pagkababae. O sa may tawag naman na dili puta? Puta! O sa may tawag na ito, anak, di ba puta? Sa'yong rama! Kamao ka bubunggab-bunggab ba? Nanaway makakita! Pero, murabag, dili dapat ni na ko i-advise ni mo. Mali! Akseptado ko, mali. Nakatulong siya ko, ah. O nakatulong siya ko, ah. Ambot lang. Kung huwag maghilak, o huwag mahitabong portidis, oh, tinuod lang. O galing, di lang nakatulong ni mo kay kabado ka. Pero kung diri lang nakatulong siya ko, ah, sir, nga medyo sabagay, basig, kamaupod man ninyo. Ita po din nga na. O, imong bata, basig madog mo na. Looy ka ay. Ah, grabe naman po. Kadangkag mga single man di ha. Kapag itagubot. Dili ino ang tanan. Pero, shh, ganoon. Tunog lang kag tao nga. Katunong lang kang tao nga kanang tao ba nga ingon na to, murag, may ka ba? Tunong kas preso kong buot. O di magwangwang ang suko, pildi ko. Ang total, ang suko, ikaw naman po na masukat. Ang PNP, ikaw na po na mag-investigar. O ba'y testigos, bagos ang PNP. Mamunit niya ako sa kapatay ni mo. Ano ang klase ng mga laki mo, dapat patsyon. Pero kung ato huna-hunaon, huwag sala ang laki. Kung ato lang huna-hunaon, ha? Huwag sala ang lalaki. Ang sad anana, ang punta. Gain mong kalibin. Pero, Sir Rex, o maay ninyo nga ikaw may tuyuan, o, depende sa sitwasyon. Kung ako'y tuyuan, tapos ninyo, sige kung atras-atras, tapos, di, wak na ko'y ka-atrasan? Aw, mag-unsa pa man ta? Ay, magamit yun ako akong last defense. Di ba, Jiner? Ako gamitin ang itong last defense. Pero akong tuyo ang makapamungkag ng kong pamilya, nilipod ko. Makonsensya po ko. Siguro, gatigbak ay sugat-sugat ra. So, karo kayo nasagpan, di na mo uli. Kinsa may gibuan ninyo imong bana, dili. Ang gibuan ninyo imong anak. Kalo o Rex, ako'y buhatan anak, bait ni Manjin. O, yaka na kala po. Si Sir Baby la Sir na. Looy ba? Kanaging ano, ako dili ko perfecto ha. Pero huwag ko gaing anak gabungkag kong pamilya sa tao. Baka namino akong uyabron din niya. Good day, Madam Rex, ikaw Jud! Gidoulan anak na ay! Hing insanig nimo mao gapatabang nga nimo kaloy pud ana niya sakto jud ka idol puta kung iyahang kalibin inood di ka ni Ronka bas maayong hapon basin po og lami o na siya ay may tsura mahitsura gani ang kabo tao pa ay ginoo ko kalibutan na to karun sirek single man ko o kira ka o tropokang tuntapog basing lalaki ka paghilom di ay ginagtaman pagtir pero man di ay kuno akay tama pride today is pride at pangin ninyo ang sunod na programa si Kipal Dimina Tindog o si Kipal Rupa Debero at pangin masunod na sa mga balita sunod sa 24 oras mga panghitabo local o international sa Police Report Showbiz. Si Rex, ako kay wala ko iba na. Basig laki po ka natin na ako. Wala ko pa ko na iba. Sa ngala sa si manager kay Pab Salmoni Kabusa, area manager Santa Catarina, Mio Pebo Banyan Aligan, CEO, Dr. Ramin Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castanya, ako ang sparring partner sa PICAS Lawa, kay Pab Engineer Traffic Controller, Jonathan Kalbog out, and Chief Engineer, Abu B. Bagog Hilux. Og kinatibok ang presa sa Kipag Music ang lumagito 97.7 may gabi ikinan yung tanan ladies and gentlemen at gabi iman hapon pa may nairo na may gabi ang istura ni Limahro parang uras magkakapos wala may saksiti sa makapukan sa akong baruganan o wala may saksiti sa makapatindog sa akong balahibo garas lang sa tao akong ditamakan ng katungod sumbong mo action ko ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo hinagkuman sa mga balitang komentaryo kinisik ang kipag Rex Santos Candos kanunay na kamaitis eh ayaw mo kalimot kanunay na magmaitis mo kaya maitis mo kahatag kinikalikon sa atong immune system dito ex sa pamanood caption makakontrol ko sa diabetes o rataas kag sugar o ang imo blood pressure medyo abnormal na dito ex ko po next nakakapi ka pa na detox ka pa dito ex beauty shop batasana ko ikaw maligo sa matagkaligo din mo gamitong bibi mo ang dito ex beauty shop. Kung ikaw nakapansin ka nga medyo dali ka matakbulan o sakit, Daytribayo, buntag untong hapon. Ang Daytribayo, adunay virgin coconut oil. Klinika Jopress, gamita. Panahon nga ikaw maligo at to ka mga birthday party para imong ilok dili mga limyong sa tabaho. Probiotics, usapot kini kasangga sa tong kalawasan o maanig maprotekta tibuok sa tong kaugalingan. Probiotics, buntag untong hapon lang giyapon. Extreme food supplement para sa mga lalaki para mainyo maintente ng inyong partner, imong asawa, imong uyaw. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, Kipag News FM, dalagawan Diyos, KANDOS!
1: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
6: Nawan ang makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidant.
8: Nga gigan sa palaya.
7: Ug the sugar sugar cane.
8: Mga organic compound.
7: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
7: Mighty C,
4: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapi kayo, strobo sa akong pagspila kay Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
4: Sa mga butika!
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbukon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
7: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
7: Nagapatalom sang paminsaron.
12: Nagapanamig sang memoria.
7: Nagapa-increase sang serotonin.
12: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance.
7: Memory Advanced Serum.
12: Bakal na sa mga butika.
4: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
7: Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
4: Ngamot tabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
7: Sa Clinicas 4Biotic,
4: suwabe
7: ang paggawa sa hugaw.
4: Ang Clinicas 4Biotic,
7: adlaw-adlaw.
4: Kapalit sa inyong nasuki butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
4: D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabakakabutika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Joel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, D3 Bio.
2: Ako si Florizel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan, pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
7: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaab kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa kamiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Namundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko ng tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero hindi kayo hinsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
7: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika.
7: Mighty C!
4: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntago, gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kaikong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
7: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C! Mabalik sa mga butika.
19: Lagi bang matamlay
20: o mahina ang memorya ng anak mo?
19: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advanced Serum.
21: 4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
0: nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5.31 sa gabi.
0: Bifripayo MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayang gabi, siyudada sa Dumaguete, ug tibuok ka probinsya sa Negros Oriental. Aniya na to ang D3 Bio Evening News ning adlong Biyernes, Hulyo 31, 2020.
2: Makita kita live sa mga official Facebook page sa K5 and News from Digital Dumaguete ug mabati usap pinaagi sa nag-hook up karon sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Kami matod kaninyo sa margo ng balita karong gabi una. Ako si K5 Adivina Tindog.
2: Ug ako usab sa K5 Rufa De Vera.
1: Sa ito mga headlines, ito mga balita ang hatod karato sa Marta C, ang alkaline base na vitamin C. Balay sa usa ka lang yung sudawin, gilungkab ug ikawatan.
2: Kapin 2,000 ka PWD sa gihungan, nakaduwat og pinansyal nga ayuda.
1: ESA nagpalalom sa national ID registration sa iyong wudog tanay sila.
2: Gateway vehicle na gamit sa nang ransack sa Dawin, napalagang iabandona sa San Antonio, Cebula.
1: Sa mga balitang regional tungod sa bomb threat, gaklase o sa usak eskulahan sa Kalibo, suspendido.
2: Bacolod City, nakigbatog sa mga palarma kaayong ang online child sexual abuse case.
1: PDRMO gipanglantawan ang 30 milyon pesos equipment aron mapalambo ang response capability.
2: Mga naguna sa balitang nasyonal, dole nasubo sa TRO versus usbo suhulan sa NCR.
1: Long-term plan para marespondihan ang kakulangan sa mga libro sa public schools giduso sa Kamara.
2: Utang sa gobyerno, misa ka sa 19.65 trillion pesos ni atong Hunyo.
1: Kahit ano, gisalikway ang kikatahong ceasefire kang Lacson.
2: Sa balita international, libuan ka mga migranteng Moroccan may tabok sa utlanan sa Spain.
1: Sa balita ng sports, sa PBA rally Hollis at Jefferson, bubalik isip import sa trupang 5G.
2: Og sa balitang showbiz, Shu V, gitungang iyang nadagaan na ito sa nagalingkyo sa CR.
1: Lagi ito mga K5 itong mga labas nga balita. Kaya itong isayan karong gabi una, o karas ito nga kompleto nga dita. O na sa balita. Gilungkab sa upat kawala ang mailhing kawatan ang balay sa usa ka British national og sa 48 anyos nga asawa niini sa barangay Bunga Lungsod sa Dawin, Negros Oriental ni atong Miyerkules sa gabi, Hulyo 29.
2: Matod sa report, nakuha sa mga suspek ang pitaka, mga ATM card, lisensya sa pagmaneho, mga cellphone, kwarta ka mukaba sa 2,000 pesos, mga pagkaon, ug uban pa.
1: Gawas niini, kikuha sa mga suspek ang sakyan sa mga biktima, apan na-recover kini kagahapon sa butag, humanggi abandona dito sa barangay San Antonio sa Silingan Lungsod sa Sibunan.
2: Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa mga insidente ug tungod sa data privacy, gipugan sa kapulisan ang pagbutek sa pangalan sa mga biktima.
1: Samtang sa laing bahay, nakabenepisyo ang 2,535 ka persons with disabilities o PWDs sa dakwen sa gihulungan sa duha ka adlaw nga pagpangapod-apod sa pinansyal nga ayuda nga gipasabdaan sa City Social Welfare and Development Office o DCSWDO.
2: Bala sa lokal nga kagamhanan, ang maong programa kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagkatao suporta sa PWD ang matabangan sila sa nagloolong ang mga panginahanglan.
1: Ipasabot sa CSWDO ang operasyon na tabang mahimong gamiton sa mga beneficyaryo alas sa pagpalit sa pagkaon ang balugman pang importanteng kasuhan sa ilang nga panimalayo.
2: Nagpasalamat usab ang mga nakadawa sa mga ayuda nga ilang giila isip dakong tabang ilabi na sa pagsaka sa presyo sa mga balakang paliliton ug sa atubang sa daolong ang mga panginahanglan.
1: Karayan ang lokal nga kagamhanan sa gihun nga sa pagpalig-on sa mga programa alay sa persons with disabilities aron masiguro nga sila makadawat og gustong serbisyo ug suporta gikan sa gobyerno.
2: Duga nga balitang lokal, malampusong gipahigayon sa Philippine Citizens Authority kon PSA Negros Oriental National ID Team ang dungan nga National ID Registration sa Barangay Carolan salong sa Ayungon o Barangay Santo Niño sa Dakbayan Sanhay na itong Hulyo 30.
1: Dito mo ang kalihukan na rumapaduol ang serbisyo sa National ID nga sa mga beneficiary sa Department of Social Welfare and Development o DSWD o sa mga residente sa mga komunidad aron basayon o mas dali ang ilahang pagparehistro.
2: Wala sa PSA, kabahin kini sa ilang panikamot sa pagkataog mas inclusibo, accessible o gibasyante ng serbisyo publiko nga ito sa Pilipino.
1: Nagpasalamat usabang ahensya sa lokal na pagkagamhanan sa iyong Tanay City, ingon man sa mga opisyal sa Barangay Carolan at Barangay San Antonio, tungo sa ilang suporta ang kooperasyon nga nakatampo sa kalampusan sa mong kalihukan.
2: Katakusa nga bahin sa balitang lokal, gateway vehicle ay gamay sa nang ransak sa Dawin na palgang iabandona sa San Antonio, Cibulan, the K5 Cyril Repe E, K5 Mo. K5 News FM,
3: live report. Napalgan sa kapulisan ang sakyanan na gagituan na kining apoy gisakyan sa mga suspetsado ng nangransak o panibalay sa usa ka pare na nasyonal dito sa lungsod sa Dawit. Ang SUV kaputi, baton panini, apoy gisakyan na sa maong mga suspetsado ng nikuha o nikawat sa panibalay dito sa lungsod sa Dawit. Ang maong sakyanan na napalgan kini, diantong nakalabay ng adlaw dito sa may San Antonio, Cebulan, Negros Oriental. Nasayran nga ang paghimo sa ransak sa panibalay sa foreigner na itabo kini des may barangay Bunga Dawit Negros Oriental itong Miyerkules sa gabi. Ipaday na gihapon ang manhat operation sa itong kapulisan. Pinagi sa tambayan din sa simbolo ng polis o ganoon ay nakakita din nga doon ay SUV nga iparking sa punadong nga napit sa sitio Canaol para sa San Antonio, Cebulan na Negros Oriental. Ang kapulisan sa lungsod Cebulan dali kini action o dito nakita din ang nasangpit nga sakyanan. Sigun sa mga nakasaksi, nga ilang nagsipatan ang maong kanunan na sakyanan na alas 6 ang tagna sa gabi. Kikundo dahil sa itong kapulisan na pinag-usabi ni sa eksibasyon sa Soko o sa mga tigyanan sa Highway Patrol Group. Sa pagkaroon na panay na aghapon ang kapulisan sa Lungs Dawin o Cebulan sa koordinasyon pagpagita sa mga sospitsado. Ang balita ay nabati ito na kanina sa D3MyDTX sa internet o MyTC, K5 sa Real DTX sa internet. Pasang kami ng balita sa servisyo publiko, Cleo sa Negros, K5 News FM. K5 News FM, live report,
1: Balitang regional mga K5, atod ka na ito sa DTX sa 500. Di-suspende mga klase sa Puog Integrated School sa Kalibu, Akla, Anayagrog, Berla. Suma nakapabuka o kabalaka ang usa ka post sa Facebook nga nagkuminya bahay sa pagdala o bumba sa iskwilahan.
2: Ang suspensyon na hitabo bilang ka-oras, kumanggipos sa Kalibu Spotted. Mga alas ka sa gabi na itong Webes na magdala o bomba ang tao loyo sa account.
1: Agig reaksyon na suppose niya itong Webes sa gabi, pasidan ang Kalibu Mayor Joris Mayor Sokro, ang individual loyo sa Facebook account na musubay ang motoridad sa iyang identidad.
2: Ang eskwelahan na nawagaw na sa publiko ng report dayon ang bisan sa impormasyon nga may kalabutan sa maong insidente.
1: Samtang sa laing bahin, ang highly urbanized isyudan sa Bacolod nagpakusog sa aksyon ini patik sa mga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children human naluwas ang pulo kabiktima gikan sa rekaliang barangay sa Manibay nga duha ka bulan.
2: Lakip sa mga naluwas, walo kanila nga na edad og 12 ngadto sa 17 ang ayaan ang karon sa pag-atiman sa Department of Social Welfare and Development o DSSD sa syudad.
1: At also sa ka-press conference itong Webex, ipareg ni Mayor Greg Kasataya ang mga pagsumpo sa o USAID o sa mga prioridad sa iyahang administrasyon.
2: Ang iniusang operasyon sa entrapment, di pahigayon kasi sa bulan sa Hunyo ang tuduhulyo sa mga kawani sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Task, PNP Women and Children Protection Center o sa DSSD.
1: Katapusan sa balitang regional, ito di kadato sa ang D3 Bio. Nagplano ang TK Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mapalit og mga ikipo nga nagkantinad og 30 milyon pesos aron mabaligo ang ilahang katakos sa pagdubag sa mga emerhensya.
2: Mato ni PDRMO Chief Broderick Train, nahimutang lamang sa kaduha nga pwesto ang probinsya sa nung sa nag-depensa tulong nga Capiz at tulong sa bag-ulang nga 2026 Western Visayas Regional Risk Olympics tungkol sa kulang sa ilang mga ikipo.
1: Ang Regional Risk Olympics sa mga kipasigdaan sa Office of Civil Defense sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Western Visayas ay itong Hulyo 26 hanggang 28. Nagpabiling plataforma alang sa ilang mga rescue team aron mapahaid ang ilang mga kahanas makatunggikan sa usag-usa o mapaligo ng koordinasyon sa pagtubag sa mga emerensya o kalamidad.
2: Balitang national ka na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Gipadiag na itong webe sa Department of Labor and Employment condolence sa retired Franz Tolentino ang iyang kasubo bahin sa Empower Restraining Order kung TRO ang iluwatan matok sa pagpatuman sa usbo sweldo sa National Capital Region kin NCR.
1: Kinaohon mingon si Tolentino nga iyang gitahod ang desisyon sa korte samtang mato niya nagparayan ang dole sa pagtuman sa mandato nini nga protektahan ang kahayuhan sa mga mamumuo subay sa mga kasamtang balaod.
2: Iyatong webe sa nagpagawa si Judge Marie Joyce Manongsong sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 og temporary restraining order batok sa patuman sa Wage Order Number 27 gipagawa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region.
1: Nahitabo kini human nagpasakop petisyon ang duha ka kumpanya sa construction, ang Ready Contract Trading and Construction Corporation of R-2 Builders Inc. aron babagan ang papatuman sa dugang 85 pesos sa inadlaw nga sweldo alang sa mamumuo sa pribadong sektor sa Metro Manila.
2: Dugang balitang nasyonal, gisulong ni Parañaque Second District Representative Brian Yamsuan ang House Bill 7668 na nagtumong sa pagbugna og dugay nga plano ng Silbaron ang kakulang sa mga textbook sa publikong tunghaan ug masiguro nga ang mga materyales sa pagtuon bag-o og haom sa panginhalan sa mga estudyante.
1: Subay sa mga sugyot ang Department of Education o DepEd ug ang National Book Development Board magtirabagay sa paghibog National Textbook and Learning Resources Plan kini nga plano. Maglatid og mga pulisya aron masigurang igong supply sa mga textbook ug magmando sa regular nga pagrepaso niini matag 5 ka tuig.
2: Isubit usab ni Yamsuan ang pagpalampas sa pag-imprenta sa mga textbook ngadto sa level sa rehiyon kung asa kini mahimo aron mapadako ang produksyon sa Visayas ug Mindanao. Nalakip usab ang balaod nun o probisyon alang sa hinahini nga pagbalhin sa pagpublish o pagapod-apod sa mga textbook ngadto sa pribadong sektor sulod sa 2 ka tuig ubos sa pagdumala sa NBDB.
1: Oras alas 5:47 dugang nga balita nga national nisa kang ato sa 19.65 trilyon pesos ang kinatibukang utang sa gobyerno sa Pilipinas sa pagtapos sa bulan sa Hunyo sumala sa Bureau of Treasury o BTR.
2: Kining nga kantidad mas taas o 418.98 billion pesos itandi sa 18.546 trilyon pesos nga natala sa pagtapos sa Mayo bilapaw sa kini 17.267 trilyon pesos nga natala itong Hunyo sa miaging tuig.
1: Sumala sa BTR ang 2.8% ang pagsaka sa utang nagunang nga tungod sa dugang mga pagpangutang sa gobyerno sa lokal ug international nga level aron puntuhan ang mga programa sa kalambuan aban ang mas ligon nga peso nakatabang sa gamay pagpugos sa pagsaka sa tibuok ang nga utang.
2: Ang lokal nga utang niabot sa 12.837 trillion pesos kini nagpresentar sa 2.74% na pagsaka itandi sa May ug 7.43% na pagsaka itandi sa samang panahon sa maging tuig. Ang kinatibukan niini nga kantidad gilang kubas sa mga government security.
1: Samtang sa katapusan ng balitang national si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano pugtanong mihimakak sa paghangyok ang Senator Panpilongping Lacson o ceasefire kalabot sa ilang panagsungi sa Gingong Ghost Project sa Tagigas City.
2: Ang pahayag ni Cayetano ang itubag sa poll social media ni Lacson na wala maghisgot o bisan unsang mga ngalan na nag-ingon nga ang usa ka senador hilom nga nangayo o hunong buto.
1: Ato ni Cayetano, pipila ka mga senador ang niparayag o kabalaka nga ang ilang pagbayluay o mga akusasyon. Mahimo makadaot sa mga imahe sa Senado, mapalayo ang atensyon sa mas importanteng mga isyu o makapekto sa interes sa publiko.
2: Luipas iuda si senador nga mas importante ang pagtutok sa mga isyu sama sa taas nga presyo sa kuryente o gasolina, online gaming o vaping kaysa mga personal nga panagbago.
0: Balita International.
1: Balitang international, mga ka-K5, matod ka na to sa DTX 500. Daron muli ka sa type 1 and type 2 diabetes. Mag-dubay daw DTX 500 matang adlaw. Nahayagtabang ang mga autoridad sa Shita sa gobyerno sa Spain human mirag sa gamay ng teritoryo sa libuan ka mga migrante sa mihanang Afrika.
2: Ang mga video nga nakuha sa Tarajal Beach nagpakita sa gatusan ka mga migrante kinsa kasagaran ng Moroccan nga mitabok sa usa ka breakwater ug nagdagan sa baybayon o mga dalan ng masulod sa teritoryo sa Espanya. Kadaghanan sa maninigkamot nga makaabot sa Espanya nga mga bataan o mga lalaki, babae o mga bata uban sa ilang mga pamilya.
1: Gingon kani ni Juan Jesus Vivas, pangulo sa gobyerno sa rehiyon sa Ceuta, ang puno na ang mga sentro sa pagdawat sa mga migrante sa Ceuta ug napugos na gani ang gatusan ka mga migrante sa pagkatulog sa kadalanan.
2: Mahinumduman nga nitong 2021, kapin sa 8,000 ka mga migrante ang misulod sa Ceuta sulod sa duha ka adlaw, so sa kapinakadako nga krisis sa utlan tali sa Espanya o Morocco.
1: Balitang sports, mga ka-K5, patun ka nato sa DTX sa 500. Nagsito ang DTX sa Cofibes. Makiguban pag-usap ang TNT 2.5G kang Halern Hollis ni Jefferson. Kumain siya gipili nga mupaligon sa team sa PBAS Season 50 Governor's Cup.
2: Si Raller mapuli sa import nga si Darius Days, 15 naka 10 points ug 4 rebounds, sing katapusang dula para sa TNT ni atong Martes.
1: Katapusang nakadula si Raller para sa TNT sa 2023-2024 Commissioner's Cup sa dihang mipuli siya sa igsuon nga si Ronde sa dihang kini na enjoy.
2: Si Raller lagbit nga modula sa iyang unang dula sa Sabado kung ang TNT maigsangka sa San Miguel Beer Men sa Mall of Asia Arena.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment, mga ka-K5, patod ka na ito sa Muay Tasiya, ang alkaline-based na vitamin C. Nakakadawat ang pagdayi si Shuvitra, tatungon siya ang buhat nga puno sa kaayo.
2: Sumala sa post sa chemist, philanthropist nga si Pinky Tobiado sa iyang Instagram story. Nakadaog si Shuvi ang 20,000 pesos sa raffle at tulos sa usaka bag-ulang nga celebration sa alam na tawhan.
1: Wala gitago sa kapuso aktra sa maong nadaog nga kwarta alang siyang kaugalingo.
2: Gibahin niya ang 20,000 pesos gihatag ang katungan ini ngadto sa usa ka tiglimpyo sa Kasilya sa Manila House sa BGC.
1: Nasa Iran nga nadugog ni Shuvi ang mao nga tiglimpyo nga naghilak sulod sa Kasilya sa dili klaro ang hinungdan sa paghilak sa pagtig-atiman sa Kasilya.
2: Dili ikatingala nga ang kasing-kasing ni Shuvi napakabana sa mga kabus o less fortunate.
1: Diba? Good heart.
2: Hila ko rin sa CR dahi hata.
1: Oh, no, mahilak na ang CR. Para madunggan sa taolo, luwi kito siya ni hilak. Kagana ko to kwarta. Mahilak na lang sa tabi. Para makakaplag sa taog ano.
2: If wala, what if pasagda na tagihilak?
1: Oo, oh, pero murag, sige kaghilak na. Wala, diha po yung mga tagli mo kwarta. Ano ba? Kiningin hanglan, mapugod sila kwarta.
2: Isa ra ihatag, kapwa ang lupa.
1: Para magka-contest o gila para taga maka-premium. Okay, kitang naglangkos ito ka D3 by Evening News kasing adlong Biyernes. Yeah, Holy 31 or 2020 is the last day sa July. So, welcome August na. Ugma, mag-August na. Hala, sige. Augusto ka ba?
2: Yeah. Wala si Bill Dino.
1: Kasi, gusto ka ta. Make sure di ako. Maing gabi, ka-K5, Ma'am Inday Rufa, DJ Rufa De Vero.
2: Yes, maayong gabi na ba or hapon pa?
1: Pero parang ako gabi naman.
2: No, maayong gabi po ni Mundara ka-K5, DJ Ma'am Tisay.
1: Oh, grabe. Hi na ba yung gabi sa mga nagka-hook up sa ito ang D3 by Evening News, guys. K5 News FM ba yun? K5 News FM Shatuan, K5 News FM Sambongita, K5 News FM sa May Sanay, K5 News FM sa May Baisa, K5 News FM Kanlaon, of course, K5 News FM Ayungon. Agusto ka ba niya?
2: Oh, ayaw basahon. Or, pwede basahon. Sir Abo, sa nagkaoy.
1: Nag-taste ka lang pala. Kasi ang humok ng nose. ice cream. Alright, magamay ng gabi. Mama Joy Fry. Hello to you, Mama Pretty. Thank you so much. As always, pagpaminaw sa ito ang K5 News FM Dumaguete. And as uban pang anaminaw karoon, gabi una, public vehicles, private vehicles, kinagatsunan. Thank you so much. And Ma'am Joy, di paring hello to you. At sa uban pang anaminaw sa ito ang D3 by Evening Newscast ning adlong Biyernes. Alright, ito ang asyusyo at hinabingan na ito mga nag-comment sa itong Facebook Live. Good evening, God bless, Ma'am Pisa. And I'm Ruf, DTX, Kufa Mix, na may kay K5 News FM, your number one. Shoutout Joseph, Flory, Marites, Ruby, Krishan, Aileen, Diday, Hanay Joy Basa, Nagtanangan Mina, Sulu Listener, Ayuan, thanks, Ma'am Tisay, and Ma'am Rufa with a heart heart.
2: Yes, from Rodeline Barot, Imate, shoutout, kus mga Imate family, maayong hapon, Diay.
1: Alright, ikang Rodeline Barot, Imate? Sige mo na. Lisilda Akbal. Ma, mayang gabi. Hello, mayang gabi.
2: From Aquasmith, happy Friday evening, K5 Divine and K5 Am Rufa. Shout out, happy birthday to Kagawad Hotel Miraflor. Thank you and God bless.
1: Ay, ko kasi nanene. Mara magkatang nagkakaong kasi siya libin.
2: Mara nga-observe. Hindi. Mga kayo, hati.
1: Alright, tapindong parto sa mga gabi and Eric Dikita, Demire Eloyloy, Inday Lisa Abella sa Bayanihan, Banila, Dumaguete. Gikan ni Pindong Puerto sa Sinubaguete. Salamat.
2: Kang Esparad yun, Gantalao, Dolly Dudo III. Ulan-ulan yun mga ma'am. Maayong gabi sa tanan o kaninyo mga ma'am. Nagkaon panihapon, samtang naminaw kaninyo.
1: Sir Ethan James Hernianto, maulan hapon po watching here sa Terminal. Asago ka na pitala.
2: From Nathaniel Tanilon, happy Friday K5 Divine. Tindog, og Ma'am Rufa De Vero. Happy watching sa inyong live dito sa Dayasan, Negros Oriental.
1: Alright, thank you so much. Time check at some 5:55 in the evening. Thank you so much for having us. Ito nga D3 by Evening Newscast. Wala tayo igong oras, no? Sa ngalan na sa itong CEO, Dirk Rimeloy.
2: Sa mong area manager, Nur Piv Oligan.
1: Era sa itong station manager, Sir Vernie Capusaw.
2: Sa itong nga technician sa Pika Slawaka, K5, Abu Dwayne Ulpus.
1: Ako si K5, Divina Tindog.
2: Ako sa siya K5, Rufa De Vero.
1: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisyo Publiko Kalingon sa Negro sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Tatasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalit sa mga butika.
0: No one ang makauga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidant nga gigan sa palaya o de-sugared sugar cane. Mga organic compact. Yeah, effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Kung mitauhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
10: ang bata mo wala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Kifri Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang Kifri Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: Kifri Bio. Ang Kifri ng may Visio. Ang Visio ng may Kifri. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay Gabatsyag po dayo. Sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My PC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumat Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Sa atong panag-uban karon, mayong gabi usab ngadto sa atong mga tigpaminaw ngadto sa South Korea. Maayong gabi og happy Holy Sabbath kaninyo dinha sa South Korea, labi na ngadto kang Federsen Etik Asinggua. Alang sa ato dinha nga makigsuon ang mga Filipino, mga Cebuano, mga Bisaya diin magpakig-uban o nagapakig-uban kanato matag karon unya sa ato dinhing tulumanon. Og sa ato usab nga mga kaigsuonang isibiyahan sa K5 News FM, Visayas, Mindanao, nakahook up ta mga higala, maayong gabi og happy Holy Sabbath kaninyo diha sa Tagaleti. Atong ginatimbaya diha usab diha sa Tacloban mga higala, sa ato din na igsuong sibiyahan K5 News FM at Tacloban City. Alang kaninyo diha nga mga tigpaminaw, happy Holy Sabbath alang kaninyo nga tanan. O diya sa Ormoc City na Sister Honey Rose din na ato makauban. Sa gihapon, alang karon sa ato higalang panag-uban, atong ginatimbaya ang tanan-tanan gayon kanato nga mga maabot sa atong signal, labi na din ha sa Mindanao. Ayaw magbiyaha kay Donatay mag-alawit karon nga atong mabati from Esperanza Agusan del Sur, Mindanao. O sa kinika grupo sa mga mag-alawit, mga batan-on og mga senior sa ilang usa ka gitawag og grupos mga mag-alawit nga ginganlan ni sila og Redeem Chosen One singing group. Mauni ang ilang ngalan, Redeem Chosen One. Tinubos kini mga higala, kasaysaya nini sa ilang pagkatinubos tingali di pareha. Pero sa umalabot ng mga adlaw, ang tanang matinubos, doon na naipaparihag mga kasaysayan. Busa atong makauban ha, paminaon tani ang ilang mga alawiton nga mga lunsay nga binisaya, sinibuano yun. Taga Esperanza ni Agusan del Sur, Mindanao. Busa alang sa atong panag-uban, malipayong balang adlaw, ipahulay alang kaninyo din ha sa Agusan del Sur. Diya sa Bayugan City, ngadto sa mga kalungsuran din ha sa Agusan del Sur o ngadto sa ato pang makigsuunan padulong dito sa Surigao o gikanis Butuan o sa Davao Provinces. Happy Holy Sabbath alang kaninyo. Alang sa ato mga higala nga panag-uban, no, labi na sa ako makigsuunan din sa Negros Oriental din sa Dumaguete City o ma sa ato nga fellowship sa atong Sabbath fellowship diha ta magtigom sa Kandaway diha sa ilan ni Elder Emmanuel Willie Dicen. Kay donatay mga live dinha nga program sa atong Facebook account sa panahon sa ato unya nga mga panagtuon sa mga pulong sa Dios. Kauban nato ang ato magkaigsuonan sa gawas sa nasod. Okay, nas linya karon sa gihapon, kauban ka nato ngadto kang Kim Juaniza, good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy Sabbath. O alang sab sa ato ang makigsuran, rain or shine. Asim bagyod ta. Yeah, God is good all the time. Pagdala po og payong ha. O mag-ulan kay basin o niya og mabasa talabi na og kusog ang ulan. Okay, dalay gud ang Dios sa inyong kadasig din ha. Rain or shine gud ha. Asim bagyod ta. Inoon, makahimura ta pagsimbag yapon, bisag wala ta dito sa atong naandan na house of worship or house of prayer, kung sa circumstances, labinag mga gabi o di maayong panahon, makasimbag yapon ta, bisag narata sa atong gitawag o mga tagsa-tagsa ka mga puloyanan. Nga to sab kang Ricky, kagwat is what saying, thank you alang kaninyo, Brother Ricky. Alang sa inyo karon nga pagpakiguban ka na to. Happy Holy Sabbath alang kaninyo nga tanan. At ang makauban, Sister Honey, sa ato nga panag-uban mahigala, wala pa. Okay, boy, no, sa di pata mo adto sa atong pagpaabot sa mensahes alawiton, sa ato nang ingon sa unahan, magpahigayon sa ta sa ato nga naandan, atong binuksan pag-ampo. Nag-ampo ta, manghinigugman ako nga mga igsoon. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan, mayong gabi kanimo o Dios, o malipayong balaang adlawang ipapahulay. Daghan kayong salamat sa imuhang dako kayong gugma, kaluoy, sa imuhang grasya, mga pagpanalangin,
sa tanan nga maka

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
4: Sa imong ibati, sa wala pa ka nag-inuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Conchita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kailangan ko anay D3 Bio o kanang unsang isa o TX500.
5: So unsang may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba kung makakumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang muwala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state at kumar ani?
5: So wala pa din siya niinom anay. Unsang diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gini siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX500.
2: TX500,
6: mabali sa mga butika.
2: D3 Bio,
6: mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Aglay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
13: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Sport Biotics.
6: Mapalit sa inyong mga suking butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
15: and
14: more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: DJ Ray Thunder on air.
1: Back here! Satu nga programa ang Flashback Friday. There is a K5 News FM. Oras mga ka-K5, alas 6:44 na. Of course, katong oras, atod ka na to sa Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. And of course, sa D3 Bio. Available sa inyong mga suking butika ng atong mga produkto. There is a K5 News FM. Ay, maing pagpabinaw sa atong mga suki po diha. Ito mga listeners diyan sa may 97.1 K5 News FM Himalalod ay naka-hook up ta karon. Dagan king salamat Boss Pandoy and of course ni DJ Rex na diyan sa may K5 News FM Himalalod. And of course dito pa na sa may K5 News FM Giholngan City 97.9. Of course, ni DJ Shy. Thank you so much. Ay, mayong gabi ninyo diha na sa may Giholngan City. Sa may La Libertad. Of course, sa may Himalalod. Kapot na tong tingo, garoon dito. Mayong gabi ninyong tanan. Arita sa tong mensahe, natay mensahe direto ning basahon na Happy Friday evening, DJ Ray, shout out og happy birthday ni Kagawad Otter Meraflor. And good evening to Berna and Simsim Luang. And to all the listeners of K5 News FM Ayungon. Request kog song, Hey Soul Sister by the Train. Thank you, DJ. Si Auntie May. Ay, may gabi diha, Auntie May. Ayaw ka bala ka. Ito na i-play mong request karon. Ay, may pagpaminaw diha sa may Barangay Maaslom. Diri sa may lungsod sa Ayungan. Oh, sa tanang mga members sa K5 Solids. Dari sa Ayungan, mayong gabi ninyong tanan. Oh, sa tanang mga naka-tune in karon, asaman mo karon diha. It's a Friday, fly day. Asaman taron. And of course, diyan sa may lungsod sa Tayasan, atong mga suki po din ha. Ilom ra kayo, mga silent listeners na naka-tune in. More of the music, mga ka-K5. Medyo niinit na. Niinit ng kalawasan. That was Destiny's Child. Lose My Breath. Sa itong programa Flashback Friday. More of the hits from the past. Here's another track from Ja Rule and Ashanti.
2: What up, mom?
1: K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw. Sino nga alam mo, Nay?
5: Hansia Clavel.
4: Sila na edad mo, Nay?
5: 75.
4: Ano na bagtag mo?
5: Among manang na silin ako na baga daw, sakit pula.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements niyo?
5: Amo lang yun. D3H, Sag-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
4: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DJX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ako ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Diyod kayong DTX 500.
1: DJX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: din. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Klinika Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imong resistensya. Klinika Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Papalit sa inyong mga suki butika.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
9: E&C Mart.
8: You're all-in-one store. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
10: Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
11: Let's elevate your event.
12: Elevate your event.
13: Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Victory Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jungnang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Kaswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman ko. Tungod sa akong lung cancer. So, pag chemo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Pero Diyos, so, nabig ko yun nang nagluya, nilipre ako ba sa kumakog ang pasinti nga nagluya. Pero ako, pero Diyos, hantod karon, bakit ko yun naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, adagunta, gitagaan ko doktor o ITC, dayon D3 Bio, dayon pagkagabi eh, katong DTX 500. Pero Diyos, sige kaya pong kukimo.
4: Sige kaya pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo ko, sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations, salamat kayo.
1: DTX 500,
3: mapali sa mga butika.
1: D3 Bio,
3: mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
3: Andi na ang Vitamin C!
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na!
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
4: Sita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oy TX 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana de ma'am? Sa
4: kuan yung sakit yan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isit ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta makaisit og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, RTC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gud ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
11: Palit na!
10: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
12: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
13: Let's elevate your event.
14: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: DJ Ray Thunder on air.
1: Back here sa itong programa dari sa K5 News FM. Ay, maayong pagpaminaw sa itong mga ka-K5 diyan sa may lungsod sa Himalalod. Mga kasamtangang naminaw sa 97.1. Maayong evening sa mga bago pa lang naka-abre sila mga radio. And of course, dito po na sa may 87.9 K5 News FM, Dihulngan City. Oras mga ka-K5, alas 7.42 na. Anong oras atun ka na to? Sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Available sa inyong mga suking butika ng atong DTX Coffee Mix. Ay, shout out sa tanang mga athletes na dari sa may lungsod sa Yungan. Nagpahigayon og municipal meet. Bago pa lang dito na opening. Tanang mga athletes din na, no? Arate Color, hello, mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi, DJ Ray.
1: Ay, mayong gabi, Boss Joseph. Kumusta ang kagabion?
2: Okay lang kagabion, medyo mabugnawon.
1: Mabugnawon, anya, maulanon.
2: Maulanon ng kalibutan.
1: Danlog kayo. Ase ko'y kalaga di mo, Boss Joseph.
2: Amo, greet na ko, DJ Ray.
1: Sige, go ahead sa imong mga greetings.
2: Auna ni mo dyan, DJ Ray, mayong gabi eh. O, i-greet na dato si Florid Chiquito, si Kagawa de Ternera Flor, si Mika Biro, si Diday, si Rosel Balibino, si Miss Waterpum, ay si Maritis Arellano, si Ella Velasco, o si Jongjong, pero po yung natin ginutan sa mga garaan ko pamilya dito sa Barangay Gamintok, mayong kagabiyon kami nga diha. O diri po sa Maslom, si Jaren, si Jana, si Baybingding, o si Boss Johnny. Sa mga bilan ko pamilya, mayong gabiyon yung kanatinao. Si Doming Dilapinya, mayong gabiyon. O ni Iday, og ni Roland Sitihod, og ni Jerry sa Kabungan, Vito Dibig, og si Ladyo Romano, og si Kipinyo Romano diya sa Canada, og si Marvin Rosales, og si Bill Rosales, nang gabihin niya diyan tanan, si Tito, si Lindo Palastosin, og tanan-tanan na lang tingaling at itong wala ma-mention at sunod na po ito po na huwag na po ng uban. Greetings from Jason Chiquito Jerry sa after na naman ito. Salamat ni Jerry. Huwag maayong sabihin ni mo din na pwede mo request ni Jay. Hello.
1: Hello. Sige, ang sama itong request.
2: Request ko Juan Perfect.
1: Perfect! Sige, ito ning bulungon dire sa itong mahiwagang baol. Masiga na ani dire.
2: Salamat kayo, DJ.
1: Salamat po sa pagtawag. Was Joseph Chiquito dia sa may Upper Danau, Gumintok. Once again, I'd like to say happy birthday ni Kagawa Daughter Miraflor. Pa-shout out ko na. Shout out Kagawa Daughter Miraflor dari sa may Tampokon 2. Thank you so much for tuning in. More of the music, mga ka-K5! Here's another track from DJ Monterde. Palagi. K5 News FM.
3: Your best show, K5. K5 News FM. News FM.

0: News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang saan pangalan, sir?
4: June Nang.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, kung nabig ko yun nang nagluya, hindi pa rin ako ba sa kung mga kaugang pasinti nga nagluya. Yun, pero ako para sa Diyos, ang tuwag karoon, bakit ko yung naluya bansa?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadagunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dahil pagkagabi, katong DTX500. Para sa Diyos, sige ka pong kukin mo.
3: Sige ka pong kukin mo.
4: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Hichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX500.
2: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
0: DTX500.
5: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX500.
2: Mabali sa mga butika.

0: natin. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
3: Andi ana ang Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa ATX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit, ihang murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani?
5: So wala pa di siya niinom ana, unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud ni siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkuan, YTC. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabilis sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics at Lawatlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
13: Palit na!
12: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
14: og Villa Amada, across Qualphone,
12: Dumaguete City, Negros Oriental.
14: Oriental, Junel Clothing. Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

Back here sa ito nga programa, ang Flashback Friday. Final hour, mga ka-K5. Oras alas 8:12 na. Of course, ito nga oras atun ka na to sa DTX 500. Available sa inyong mga suking butika ng atong DTX 500. Ay, may gabi sa mga still na ka-tune in karon diri sa K5 News FM. So when I'm lying in my bed sa may Barangay Candana ay Romano family. Ang garipan na sa may Pasel Awaan Ayungon. Sion family, good evening. Always ko na sila naka-

K5, thank you so much. Sabi na sa may barangay Tigib. Good evening. She won't forsake me. Ay, sa mga athletes na, good luck sa inyong mga games tomorrow. Sa may lungsod sa Ayungan. Kaya na sa may Himalalod. Naka-tune in sa 97.1. Kamusta ang kagabion? Bugnaw ang kagabion. Ay, ni DJ Adrian. May gabi niya, boss. And also, diya sa may Gihulgan City. Naka-tune in sa 87.9 K5 News FM. More of the music, mga ka-K5. Ano sa itong final hour sa programang Flashback Friday. First, open in your Ray Thunder. More music.

0: Michigan.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: K3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: K3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
5: Papalit sa mga butika.
2: K3 Bio.
6: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
7: Sa imong gibati, sa ulang pagka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
6: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
7: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
6: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: D3X 500!
5: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita, Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang ganyan sa TX 500.
5: So, unsang may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, ihang sakit. Ihan, murag ni Muminor, ba? Makakumar, bitaw sa estate, ani, ma'am? Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at kumar, ani.
5: So, wala pa din siya niinuman na unsang diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: O niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay detektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kisig. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihula? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, og Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
2: Elevate your event. Sigurado ikay mapapasayaw.

na kita ikong oras, mga ka-K-5. Bye-bye, Nazareth Ander. Before I go, ako saning basaho ni mga mensahe dere kay masoko niya. Hi DJ, greet lang ko sa mga Tuba Boys sa Upper Danau Gumintok na si Rick Martinez, Zoren, Ikoy, Danny, ni Eladio Romano, Johnny Velando, Doming de la Peña, ni Tiu Tiu, Caloy de Vero, Sindit Leon from Tutski. Ay, may pagpaminaw. Another message. Hi DJ, greet ko sa akong mare nga si Janet Tagat og pari Marvin Rosales, si Boy Rosales, sa ilang mga anak si Princess Jane, Yusef Kester, si Divine. Greetings from Sitio Danau Gumintok. Ay, daghan kayong salamat. Bye-bye, mga ka-K-5! Stay safe! And God bless us all. Leaving with you this song from Peter Sitara, Glory of Love, K-5 News FM. Bye-bye!

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.